0: Kasi kailangan din talaga nating mag-interview ng mga particular itong mga kung sino ho ang mga nasa likod ng balita. Kailangan ho yung mga bosses ho nila na sila mismo yun hong magpapaliwanag po nito. Kasi sila yung mga proponent. At sa atin ho kasi, pagpalabas ho ng kanila hong mga press statement, yun lamang po yung nakukuha natin. Pero darating ho tayo ho dyan. Mga balitang sila ho mismo ang magpapaliwanag. Kagawad Manuel Lagatus, sir, magandang umaga po sa inyo. Kagawad, magandang umaga. At 2 minuto, makalipas po naman ang 8 ng umaga. Ayan, napakinggan ho ninyo yun hong unang salbo ho ng atin hong mga balita ngayon pong umagang ito. Actually, marami ho tayong balita. Maya-maya talakayin ho natin napabalitang anak ng isa hong punong barangay na naging recipient ho siya ng 20,000 pesos. Ito ho yung sinabi po noon ng atin hong Pangulo ng Bansa, Ferdinand Marcos Jr., na yun hong mga estudyante kinakailangan tumanggap ng tagda 20,000 piso. Ito ho yung barangay aid na 200,000. Yun hong 100,000 piso para ho yan sa mga equipment ng barangay, katulad po ng mga computer. Ayan, yun ibang pangangailangan. Yun ho, dun ho nakapokus yung 100,000. Yung 100,000 naman, 5 ho ang pipiliin mula po naman sa mga scholar. Pero kahit hindi na ho banggitin kasi, kahit hindi na ho sabihin, ang mga barangay officials, meron ho yung tinatawag na delikadesa. Ayan, good morning daw po sa mga taga kabarangay niya dyan po sa Ma'am Balite. Ayan. Ayan, simpleng mga pagbati. Ayan, binabati din ho natin ang magandang umaga, Sir Rod Samayla. Ayan. Dyan po naman yan sa may party ho ng Matnog Basod.
1: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
2: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
3: Magkaisa tayo.
4: Ako po si Kagawad Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
1: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
17: You're listening to One Radio.
18: One Radio.
19: Premium music and beyond. One Radio.
7: Radio 99.7.
12: Signal detected. Program activated.
13: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga. Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kamnortenyos. One Radio Diet. Indugun na.

Okay, balik ko tayo sa atin hong talakayan ngayon pong umagang ito. At ito pa rin ho ang inyong lingkod, Junjun Kimbral, kaisa mo sa umaga. At pagtala kayo ho ng iba't ibang mga usapin dito pa naman sa ating lalawigan po ng Camarines Norte. Mga balitang national, mga kaganapan dito pa naman sa atin hong bansa. Ayan, iparating lamang ho ninyo yung pong mga concern ho ninyo. Sandali po. At at hinahanap po natin ho yung may nagbigay lamang po sa atin ng mensahe. Baka mahalaga po ito, ano? Asa na? Okay. Closing Ma'am Sir, closing ceremony po ngayon ng Aikido training dito po sa camp. Where na po kayo? Pwede po kayo cover dito sa kampo. Sisigaw po yung guest. Ayan o, sige. Yun hong mga kasama ho natin ay papunta ho dyan. Ha? Hindi pa ho tayo tapos mag-program. O kaya nga ho, sabi nga ho natin, Oy, binabati ho natin yung pong mga kaibigan po natin ho dyan sa Camarines Norte Police Provincial Office. Sabi ho nila, closing ceremony po ngayon ng Aikido training dito po sa kampo. Where na po kayo? Pwede po kayo cover dito sa kampo. Ang guest po natin ay si Governor Dong Padilla.

0: Mabalik ko tayo sa atin hong programa ngayon pong umagang ito. 10 minuto makalipas po naman ang ikawalo ng umaga. I-share ko sa inyo ito hong nag-viral na balita. Sapagkat alam nyo, hindi lamang ho doon sa saan ba nangyari ito? Sa Negros Occidental. At maaring hindi lamang ho doon sa Negros Occidental, maaring sa iba't ibang parte pa ho ng atin hong bansang Pilipinas sa mga barangay ay maaring nangyari din ho ito o di kaya ay mangyayari sa mga susunod pa hong mga pagkakataon. Ito ho yung headlines nung naturang pong balita. Anak ng barangay captain, binoljak matapos nga hong makasama sa 20K scholarship aid. Yun hong binoljak, hindi naman hong physically na binoljak na sinuntok sa tiyan. Naging, kumbaga, andami lamang hong basher or nabash ito hong anak ng barangay captain. Sapagkat kini-question ng ilang netizen po ang pagkakapili sa anak ng isang barangay captain bilang isa sa mga limang binipisaryo ng Presidential Scholarship Program sa Bago City, Negros Occidental. Hindi ho ito sa atin nangyari. Pero tinatalakay ko po ito ngayon sapagkat maaring hindi lamang ho natin alam, ha? Pero dapat kapag ka ikaw ay isang barangay official, alam natin na dapat ang ganitong mga sitwasyon ay hindi na lang po sa kung ano paman, ha? May tinatawag ho tayong delikadesa. At hindi ko alam kung ang delikadesa ay alam ho ito lahat, ha? Ng mga barangay official. Kung alam nila, yung iba naman ay halos kinakapalan na lamang ho yung kanila hong pagmumuka. Yung iba ay isinasawalang bahala na lamang, kundi ipinapasok pa rin ho yung kanilang mga kamag-anak, yung kanila hong sariling tao, yun hong kanilang mga anak, katulad nga po ng mga pangyayari pong ito. Ang issue daw po ay umikot. Sa 20 pisong educational assistance na ipinagkaloob sa bawat napiling graduating college student sa ilalim ng scholarship component. Ng bawat barangay makikinabang program ng Administrasyong Marcos. Nagbigay ho ito ng 100,000 para po sa scholarship sa bawat barangay na hinahati po naman sa limang estudyante na tatanggap nga po ng tag 20,000 pesos. At another 100,000 pesos para po naman sa ilang mga equipment ng barangay. Kaya bali 200,000 ho ito, nambanggitin ho ng Pangulong Marcos sa isa hong kanyang mensahe. Sa kaso po ng Barangay Tabunan, Barangay Tabunan pala po yung pangalan. Sa pangalan pa lang, talagang medyo hindi na humaganda ho yung tunog. Barangay Tabunan, talagang ililibing. Kabilang daw po sa napiling binipisaryo ang anak ni Barangay Captain. Yun pong Barangay Captain, binabanggit ho sa pangalang Maria May C. Suarez. Dahil dito, ilang residente daw ho at netizen ang nagpahayag ng pagdududa sa proseso ng pagpili, particular ho sa posibleng tinatawag, yun na nga ho, conflict of interest. Ha? Conflict of interest. Dahil nga po, ang isa sa mga binipisaryo ay anak ng kasalukuyang barangay official. Nagpaliwanag naman daw po itong si Suarez. Alam niyo ho, kahit anong paliwanag niyo ho dito, hindi ho ito tatanggapin ng atin hong mga kabarangay. Nalimitado ang panahong ibinigay sa kanilang barangay para magsumiti ng mga pangalan na maaring tumanggap ng scholarship. Ayon po sa barangay captain, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ayon po sa barangay captain, 2 araw lamang umano ang inilaan noong buwan po ng Pebrero para makapagsumiti sila ng listahan. At naipasa na umano ang mga pangalan sa Malacanang bago inilabas noong Hulyo ang opisyal na guidelines para po naman sa programa. Ay, parang hindi tayo naniniwala dito. Sinabi rin ho ng punong barangay na nahirapan silang makahanap ng iba pang kwalipikadong estudyante na maaring punan ng kanilang slot dahil sa maikling panahon nga po ng pagsusumiti. Sa pambansang programa, hinikayat, pumili ng mga estudyanteng malapit na makapagtapos, ngunit nanganganib na hindi makompleto ang pag-aaral dahil daw po sa kakulangan ng pera. Totoo naman po yun. Ang scholarship ay bahagi po ng bawat bayan makikinabang. Initiative po ito ng pamahalaan na gumagamit ng Local Government Support Fund or LGSF at iba pang government assistance upang punduhan ang mga proyekto at ayuda sa lokal na pamahalaan. So, samantala, humingi naman daw po ng paumanhin ito hong si Punong Barangay sa mga residenteng nagtatanong. Iginiit niya na kuminis lamang ang barangay batay sa impormasyon at panahong ibinigay sa kanila kaugnay ng pagpapatupad. Yun hong sinasabi na maaring kulang, yun hong mga mag-graduate, parang hindi ho yata kapanipaniwala. Kasi kahit nga po maliit na barangay, ay nakikita ho natin na marami ho mag-graduate ho dyan. Kaya lang talagang sa tingin ko, sa akin ho itong personal na opinion, sa tingin ko ho talagang personal na inilagay. Gusto hong makalamang ni Punong Barangay. Yun ho yung totoo ho dyan. Kasi alam na alam ho natin ho yan. Sa pagtakbo pa lang ho natin, kahit hindi ho sinasabi sa atin ang mga kaukulangan, siya ng pamahalaan, katulad ng DILG, yun hong paglalagay ho natin ng atin hong mga kamag-anak, ng atin hong mga kadugo, ng atin hong malalapit na kaibigan, yan ho ay parte ho yan ng tinatawag ho nating delikadesa. Yan ho ay parang initiative ho natin, nararamdaman ho natin ho yan. Kaya mahirap, sa totoo lang mahirap din ho na maging isang barangay official sapagkat kapag ganito na nga po, ay sa kanila po yung sila ho ang nagiging sentro ng pagbabash. Pero sana napag-isipan ho ito ni nung Punong Barangay kasi talagang puputok at puputok ho ito sa kanilang barangay kasi nga ho yung mga maliliit nga lamang pong mga tulong hindi mo lang mabigyan. Yun hong iyong mga kapitbahay, ha? Iyan nga ho ang problema kasi sa atin hong pamahalaan, sa atin hong gobyerno. Yan ho ay halos sa nararanasan ho natin ito hong mga basher na ito. Alam nyo ho, ang mga barangay official, parang nagsisilbi ho yung na chopping board. Alam nyo po yung chopping board? Yung po yung tadtadan baga pag nagbakal kaning sira, talulutuan mo na. Maski sira, karne, gulay, chinachap-chap mo yan dyan. Ibig sabihin, nagiging tantadan. Kaya minsan maawa ka rin ho sa mga barangay officials. Sila ho yung palaging nababash. Pero ginagawa mo lang naman yung tungkulin natin. Nasamantalang kung tutuusin, ang talaga may problema, yun hong atin hong gobyerno. Totoo nga naman yung sinasabi ng atin hong mga kababayan na nung bagyuhin po ngaya kami, gabos po ngaya kita binagyo. Mayaman, mahirap, matanda, aki, babae, lalaki, binagyo po, din po ngaya. Pero pag abot po ngaya sa mga pagbibigay po ng ayuda, hindi po lahat. Yun ho yung gobyerno natin ho Hindi ho pwedeng, hindi ho kayang bigyan ho lahat. Naniniwala tayo na binagyo nga po lahat, ha? Pero yun na nga ho, hindi ho natin kayang bigyan lahat ng mga ayuda. Kaya nauunawaan ho natin. So, ito hong mga dahilan na ito ng mga national na tanggapan na hindi ho mabibigyan ho lahat, nagbubumirang ho yan sa mga barangay officials. O kaya minsan naawa din naman tayo sa mga barangay officials. Kasi nga ho, ganun nga ho yung mga pangyayari. Itong 20,000, iba naman ito, parang sinadya naman ho ito . Parang sinadya naman. Kaya siguro habang may panahon pa, ibigay na sa iba. Ibigay na sa iba kasi alam mo natin, limang nasa scholarship program nagagraduate. Imposible naman na nahirapan sa pagpipili or walang makuha. Lagi hong meron yan. Kaya lang talagang nagkaroon po ng interest yun hong Punong Barangay na ilagay ho yung kanya hong mga anak. Yung kanya palang anak, hindi mga. Yung kanya hong anak. Nagkaroon ng interest po ito. Kaya ngayon, siya ho yung sentro ng pagbabash ng kanila hong mga kabarangay. Abayan ho ninyo sa mga susunod hong balitaan ho natin. Himay-himayin ho natin. Sa totoo lang talagang, ang hirap ho ng sitwasyon ng mga barangay officials, lalo na doon po sa mga pagbibigay po ng mga relief goods. Oh, kasi ganito ho yan. Ah, bigyan ko ho kayo ng ideya. Yun hong munisipyo, sa pamamagitan po ng MSWDO, magpapalabas po ng kaukulang impormasyon. Ang sabi doon sa opisina ng local chief executive, sa office of the mayor, aatasan ho yung MSWDO. MSWDO ngayon, magbaba ka ngayon ng komunikasyon duman sa barangay, ha? Na nagsasabi na kaulangan taning, let us say, mga 200 mga beneficiaries. After Bagyo ho yan, ha? Matapos ho yung assessment, magpadara ka ngayon ng impormasyon duman sa 200 na mga nasalantaan ng Bagyo. Ay, di si taga MSWD uman, nag-utos ng kanyang tao, ini-assist, ha? Naghanap, nag-ikot, tiningnan talaga yung sitwasyon. Oy, Pading Boyet, David Fernandez, ayan, magandang umaga po from Maganga. Christina Morilla Tabilog, magandang umaga po sa inyo. Morning po, Kagawad. Good morning naman. Okay, tuloy ko yung aking tinatalakay. O di siyempre, kasama yung inutusan sa MSWDO, nag-ikot. Inilista yung 200 na mga nasalanta po naman ng bagyo. Ngayon, ito namang iba kasi kami din po ngayon ay naranasan ng bagyo. Pero kung titingnan mo naman, yung pong kanilang bahay ay hindi naman po nag-iba. Diyan na ho, nagsisimula ang problema. Gabos man ngayon kita binagyo. Sabihin mo ngayon kay Mayor, gabos man ngayon kita binagyo. Kaya dapat po ngayon, gabos kita makatanggap. O, kawawang barangay official, ano ang gagawin, ha? Kawawang taga DSWD, mga nagiging chopping board or tadtaran kapag ganitong panahon, ha? Kaya sa totoo lang din naman, kapag ka medyo mahina-hina yung loob mo, ay talagang walang mangyayari sa'yo. Talagang iiyak ka, ha? Mabuti nga ho, at ito hong ating mga taga-barangay naman, yung iba na unawaan, yung iba hindi po. Paano? Anong gagawin ho natin? Ha? 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

Okay, balik ho tayo sa atin hong programa ngayon pong umagang ito. Meron ho tayong nalalabing 7 minuto bago po naman tayo umiyaskerda sa atin hong programa ngayong umaga. Kaysa mo sa umaga with Junjun Kibral. Ayan, maraming salamat ho sa mga taga-pakinig. Maraming salamat ho sa pag-antabay. O kaya ito ho, ipinapaliwanag lamang ho natin ang sitwasyon ng ganito hong mga senaryo na napakahalaga po ng tinatawag na delikadesa. Hindi lamang ho yan sa mga barangay officials. Ito ho, ina-apply din ho natin sa mga municipal officials, sa mga provincial officials, at maging sa national. Kung kaya't nga po sinasabing natin na yun hong tiwala ng atin hong mga kababayan ng sambayan ng Pilipino ay bumababa. Bumababa sa atin hong mga public officials dahil nga po sa ganitong mga pangyayari. At kung tatalakayin ho natin sa kabuuan ay may mas malalaki pa hong mga issue ng mga corruption na nangyayari sa atin hong bansa. Yan ho yung bansa po natin Kaya tayo isipin na lamang ho natin kung paano tayo magiging positibo as a whole. Ano ho? Huwag na ho tayong makisama, ha? Huwag na ho tayong maging parte ng problema, ha? Maging parte na lamang ho tayo ng solusyon sa atin hong bansang Pilipinas. Sa ating barangay, kung mayroon pong mga nagbabash na mga ganyan, abay kung hindi naman totoo, ha? At talagang lalabas at lalabas din po naman yung mga katotohanan. Yung makatulong na tayo, hindi na ho tayo, sabi nga niyan huwag na ho tayo makadagdag sa problema. Makadagdag ho tayo sa kung paano ho riresolbahin at kung paano ho magbibigay ng solusyon sa mga problema po naman ng atin pong barangay, ng atin hong munisipyo, ng ating probinsya at ng atin hong bansang Pilipinas. Inaalala ko yung isang kasabihan medyo sabi doon sino kaya makaisip nito? Kahit na daw walang nakatingin, ha? Kahit nag-iisa tayo, huwag tayong mandaya, ha? Kasi halimbawa, pwede mong gawing mandaya. Kahit na nag-iisa tayo, ha? Kahit na walang nakatingin, huwag na ho natin gayahin yung ibang mga nandadaya. Tayo mismo ay huwag magdaya sa sarili natin. Ano? Naway na kapag bigay ho tayo ng ilang mga mahalagang impormasyon para po naman maging maganda, lumiwanag ang atin hong umaga ngayong umaga pong ito. Binabati ho natin mga tagabayan po ng Paracale, Maria Teresa Era, ayan. Magandang umaga po sa inyo. Have a great day ahead. Ayan, thank you po sa pagbati. Magandang umaga din po sa inyo. Binabati din po natin ang magandang umaga, Noli Abiar. Ayan, paki-monitor nga ho kami, hindi ho dito sa live, ano. Paki-pihit po ng inyong mga sa tuning, ano po, na inyo pong mga radio. And then, paki-makisuyo na lamang ho ako para malaman po natin kung gaano kahina or gaano kalakas yung pong signal ho natin. Ano? Ay, kasi may mga nakikita ho tayo na nakamonitor from Tagalog-speaking towns. Sana ma-feedbackan ho tayo.

yun pala yun. Ayan, at tayo po ay dumating sa pansamantalang pamamaalam naway nakapag bigay po kami sa inyo ng kaukulang impormasyon ngayong pong araw na ito na Lunes. 17 po naman sa buwan po naman ng Agosto. Simula po ng atin pong mga pagtatrabaho ngayong araw na ito. Ang bilis lamang ho ng panahon, ano? O mamaya, o bukas, o Martes na naman. O. Kaya sabi nga niyan, lahat ng mga magagandang pwede niyo hong gawin ngayon hong oras na ito, ngayong araw na ito, gawin na ho natin. Sapagkat lilipas po yung panahon, hindi na ho natin maibabalik ho yan. Therefore, sabi nga niya nung isang kaibigan ko, therefore, lahat ng mga magagandang pwedeng gawin ko ho ngayon para sa akin hong kapwa, para sa aking sarili, para sa aking pamilya ay gagawin ko na po ngayon. No? Kasi bukas talaga hindi mo naman na pwedeng ibalik ho yun eh, ha? Sige. Magtatanong ho tayo, ha? Kasi dapat na yung sa mga barangay eh namomonitor din ho natin. Sana walang lumabas na balita yun hong katulad po dito sa nangyari po doon sa Negros Occidental ba yun? Na yun hong binipisaryo po ng 20,000 pesos eh ang kanya hong inilagay na binipisaryo eh yung kanya hong anak, which is hindi hong maganda sa paningin po ng kanila pong mga kabarangay. Ngayon po ay araw ng Lunes, baka nakakalimot ho yung iba. Ako minsan na nakakalimot din eh sa dami ho ng mga ginagawa ho natin, sa dami ho ng mga iniisip ho natin. Ayan, ha? Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Junjun Quimbral, ang inyo pong kaisa sa umaga. So,

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kam Norteños, One Radio Diet. Tindugun na!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Kam Norteños, One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na!
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: One Radio 99.7 News FM .net.
13: Ano? Saan? Paano?
14: Weh, ito na nga mga Mars.
13: Alin?
14: Bakit?
13: Kailan?
14: Oh, ito na nga mga Mars.
13: bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
2: Jaws Malay na morning. Camarines Norte. Yes. Kaysa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7. Daed, tindugo na Lunes lang tayo eh magkakilala. Morning na naman ang Lunes na naman. Ay. It's the start of another working week, everyone, so we should all be ready to sweat it out. One whole week of hard work will really give you the fruits of your efforts. Yes! Oh, they're fine. Wala po naman dito sa Remedio Street, Pasig, Barangay 2, Daet, Camarines Norte. Sumasa inyo ang palatuntunang, Ito na nga mga Mars! Kaya naman po sa Indong Lingkod o ang Indong Lingkod. Bako masyado magayunan pero mahamuton. Kurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, ang inyo ring Johnson ang kahibangan. Oh yeah. Ang ating hotline 0961-447-3923. Oh, diba? Binagalang ko na talaga. Para po naman, ma-type nyo na sa inyo mga sipi. Ay, hindi mo nang kuha? Ah, sige, ulitin ko, ha? 0961-447-3923. Gatch na? Ay, salamat naman. Sige, text lang po kayo. Anong araw ngayon? Adisisiete po ng Agosto 2026. Kabanga na po ang bulan ka na Agosto kita. Asin niya ako mapo kita girara ay naglalataw lataw sa Ghost Month. Yes, lumulutang-lutang po tayo. Sumi-swimming-swimming sa Ghost Month. Kung kayo'y naniniwala, eh wala namang mawawala sa inyo. Kung hindi naman kayo naniniwala, eh wala din naman. Nobody cares. Sure. Jaws Malay na mornings. Isa to yung mga drivers, lalo na yung mga bus drivers, truck drivers, jeepney drivers. Tricycle drivers na bagong paligo, bagong toothbrush, ang sarap halikan! Pwede na rin naman konduktor. Sabi nila, bakit naman hindi kami kasali dyan sa case na yan? Oh, eto na rin po para sa lahat ng mga konduktor. Ayan ha, marami yan. Mas marami ang sa inyo. At syempre, baka pwede nyo akong ilibre. Ganon! Pero sa ating mga kumare, mga marshy-marshies, mga beshy-beshies, at mga kaisa, dyan po naman sa mga public markets dito sa Cam Norte. Lalong-lalo na dyan sa Daet Public Market, kung saan po naman nagkakapatawaran ng lahat kahit walang kasalanan. Go lang ng go! Kamusta naman ang ating mga presyohan ngayon? Nagmahal, nagmura, nagmahal, nagmura.
9: Nasaktan, nagmahal, naging aswang.
15: Aray, wala namang ganyan.
16: Aray ko.
15: Bangkok!
9: Para nyo, sa mga hindi pa nag-almusal, naku, mag-almusal na kayo, no? Ba yan? Hindi ka naman kagandahan, hindi ka pa mag-almusal. Ano na lang, magmumukha kang aswang in the morning. Kaya dapat lumafang tayo ng lumafang. At syempre po naman sa bilog na probinsya, kan Camarines Norte, Jos Maray na morning. Diyan po naman sa Mercedes, sa Talisa, Vincent, Capalonga, J-Pong, Labo, Basug, Santa Elena. Good morning! At sa lahat po ng mga public markets, sa mga lugares na yan na nakikinig sa atin ngayon, patawad naman, Suki. Ano ka ba naman, Suki? Pinapatawad naman kita palagi.
17: Ito na nga, mga Mars.
9: Ito na nga, mga Mars. Kailangan po tayo mag-self-care. Di ba wala namang ibang mag-aalaga sa atin kundi tayo mga sarili natin. Tayo, mga sarili natin. Yes. Kaya marami tayong mga tips dyan dahil minsan sa sobrang nating pagka-busy, sa sobrang nating damang pinagkakabalahan, sa sobrang nating pagkalango sa isang pag-ibig na hindi naman mapapa sa atin, napapabayaan po natin ang ating mga sarili. Kaya this morning, August 17, 2026, we're gonna give you a lot of tips on self-care. That's right, baby. I'm gonna give it all to you. Para naman. Happy ka lagi. Pag meron kang consciousness o kamalayan sa iyong pangangalaga sa iyong sarili, huwag po nating kalimutan yan.

0: magkakilala. At ngayon po yung araw ng kalinisan consciousness, ha? Hindi lamang sa ating mga baku-bakuran, sa ating mga tahatahanan, kundi pati na rin sa ating katawan at kaisipan. Dahil today is Clean Lunes. Nang tayo eh. Oh no, nang kumanta. Nakakainis. Nakakairita. Kamusta sa kalabansa? Echusera ka ba? Sa lahat po ng ating mga Beckinis na nagkikinig ngayon, good morning! Ay, kumusta po dyan sa San Vicente, sa San Lorenzo, just malayin ang morning! Dyan po sa Talubatib House Live! Woo!
1: Ito na nga!
0: Guys, and come Nortenios! One Radio 99.7.8 Tindugun na! Alas 8.49 na po ang oras. Dito sa One Radio, dyan sa inyo ng oras na.

0: The province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ito ano? Na nga,
2: mga saan? Mars.
1: Paano? We, ito na nga, mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga, mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng kahimangan. Tita Poliana.
2: Ito na nga
1: mga
2: ito
1: Mars.
2: Ito na nga mga Mars.
1: Ito na nga mga Mars.
3: Ala hoy hoy. Ala hey hey. Yes, muli po nagbabalik ang ito na nga mga Mars.
1: Ito na nga, mga Mars.
3: This is it, Planet Mars.
4: This is it.
3: It's still Ayl Luna. Adi si Sherry na Augusto at alam ko marami dyan ay inspired na inspired na simula naman ang isang panibagong linggo ng pakikibaka sa buhay. Go lang ng go, basta may smile ang face. Perfect.
5: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
3: Kumusta naman ang iyong mga katawan? Wow, ang katawan talaga, kinukumusta po yan. Pagising natin sa umaga, dapat kinakapkap natin ang ating buong katawan. Baka merong masyiketra, may masikit-syakit. Baka merong parang hindi na gumagana. Dapat talaga chine-check po natin ang ating mga wangkatang lupa. Para palaging alam natin kung anong nangyayari sa ating mga katawan. Lalo-lalo na yung mga marites. Bago nyo malaman ang mga pangyayari sa buhay ng ibang tao, dapat malaman nyo muna kung ano nangyayari sa inyong sariling wangkata. Diba?
6: At least ako, marites ako, marami akong pinapakialamang buhay, pero unang-una pinapakialamang ko muna ang katawan ko. Aray, may bukol.
3: So, dapat i-check po natin yan, ha? O, eto meron tayong mga tipsy-tipsy-tips para sa inyong lahat. Eto po naman ang ating self-care tips para sa inyo ngayong morning ng Lunes. Unang-una, tubig, tubig, tubig! Huwag puro kape. Huwag puro soft drinks. At huwag naman yung palang isang tagay na lang, pre. Huwag ganon. Ang katawan natin ay may sariling plumbing system. At baka napapabayaan nyo na po ang inyong pag-iinom ng tubig. Yan po naman ating pinapaalala tuwing araw ng mga uhaw. At yan po naman ay Thursday. Tubig talaga napakahalaga dahil ang ating mundo ay sinasabing 80% na tubig. Pero dito sa Pilipinas, 90% po tubig ang ating mundo dahil sa flood control scam. Siningit. Napakaraming tubig po dito sa Pilipinas. Pero minsan tayo, nakakaligtaan nating uminom ng tubig. Kaya huwag puro kape, ha? Huwag puno soft drinks. Ay naku, lalo-lalo yung mga energy drinks na yan. Mga pa-melty-melty na yan. Naku, naku, naku, naku. Tsaka yung mga patagay-tagay pa, pre. Tubig muna. Pinaka-basic. Huwag na huwag mong kalimutan yan, Mars. Kasalin na natin si Pars. Father, mother, sister, brother, how do you brush your teeth? Char! O yan na, ang una ay tubig. Ngayon naman ang ating pangalawang tips. Matulog. Ha? Matulog po tayo. Kung alas dos na ng madaling araw at nag-i-scroll ka pa rin, tandaan, hindi kami na markahan ni TikTok sa attendance. Matulog ka na. Kailangan ng ating katawan ang matulog, magpahinga. At alam niyo ba na habang tayo natutulog, ginagamot-gamot tayo ng ating sariling katawan. Chine-check niya para naman hindi ka masyadong busy, di ba? O sila naman ang busy, yung mga organs natin. Chine-check nila ang isa't isa. At pag nakakapagpahinga ka, ay mas lalo nilang naisa sa ayos ang mga gawi-gawi nila para sa ikagaganda ng iyong pang-araw-araw na pangangatawan. Kaya, ang ating pangalawang tip ay...
7: matulog.
3: O nako, self-explanatory yan. At palagi din yung pinapaalala ni Lola.
6: Ano ba kayo mga bata kayo? Parang hindi na kayo natutulog.
3: Ganon, di ba? Napakahalaga po ng tulog sa ating katawan at dapat sa gabi natutulog. Yan po naman ay isa sa mga pinaka vital rules in healthy living. What? Hindi ganon. Tubig, matulog, at eto naman ang pangatlo. Napakasimple lang. Maglakad-lakad. Hindi kailangang mag-gym agad. Kahit 15 hanggang 30 minutos na paglalakad. At kung may pupuntahan lang sa kabilang kanto, huwag nang magmotor. Kung kaya mo namang lakarin. Nakapag-exercise ka na, tipid pa. Lakad talaga. Yan po ay hindi pa rin na-explain ng siyensya kung bakit napaka-epektibo ng paglalakad. Napakasimple lang naman. Wala kang ka-effort-effort. Ihakbang-hakbang mo lang yung mga paa mo. Yun pala, nakakapag-exercise ka na. At nakakagaganda ng ating katawan. Maglakad-lakad. Tubig, matulog, maglakad-lakad. At ang pang-apat naman ay kumain ng maayos. Hindi bawal ang lechon, cake at fries. Pero baka naman every meal, birthday party.
7: Kaya mga Mars, balanse naman.
8: Ito na nga.
3: Dapat ibalanse naman natin yung ating mga pagkain.
8: Ito na nga. Mga Mars.
3: Mas maganda kung marami tayong gulay na pinapasok sa ating katawang lupa. Kesa sa mga kung anik-anik na lang dyan naman si sarap na puro naman kolesterol. O puro tamis. Kaya dapat talaga tayo palaging very conscious sa mga kinakain natin sa everyday life. Tubig, matulog, mag-ehersisyo like walking, kumain ng maayos, at syempre ang panglima naman ay alagaan natin ang ating balat. Meron naman siguro mga moisturizer dyan, sunscreen, at dapat malinis ang ating mukha. Hindi naman kailangan maging kutis artista. Ang goal lang, kutis taong natutulog ng maayos. As in, fresh! Diba? Kaya mahalaga po yan. Para, kasi yan ang hinaharap natin sa mundo eh. Yung mukha natin. Eh kung medyo kung para kang mukhang pagod, ay hindi, hindi maganda. Siyempre, brush your teeth 2 beses sa isang araw. Kasi kahit kaano kaganda ang lipstick mo, kung may surprise sa ngipin, walang filter ang makapagliligtas sa'yo. Siyempre, maligo ng regular. Self-care na, social responsibility pa. Huwag nating hayaang mauna pang bumati ang bakterya bago ang ating mga kaibigan. Sabi ng mga bakterya sa taong hindi naliligo, hello, yum-yummy ka, char. At syempre, mag-stretch po tayo. Pagkagising, bago matulog o pagkatapos matagal na nakaupo, hindi mo na kailangang maging yoga queen kahit hindi ka naman tunog. Kapag tumayo, eh achievement na yan. Kaya dapat i-stretch it, stretch. As in, unat-unat din kahit wala kayong time. Huwag naman lagi nakaupo. Every now and then, tumayo, mag-unat, maglakad. Kung walong oras ka nang nakaupo, baka pati upuan mo, kailangan ng counseling. O di kaya parang dumikit na, sapit mo yung iyong upuan. Kaya tayo-tayo din, kahit wala din kayong time. Magpahinga pagpagod ay self-explanatory yan, ha? Magpahinga pag ikay napapagod na. At syempre, isa sa mga pinakamahalagang tips ay wag puro problema ang iniisip. Mag-music, maglakad, manood ng nakakatawa, makipagtsikahan sa mga taong nagpapasayo, at libre po ang tawanan. At syempre, ang pinaka-importante kapag nararamdamang may kakaiba, paulit-ulit, matindi o hindi nawawalang sakit, huwag i-Google hanggang maging doktor ka na. Diba? Huwag mong i-Google-Google yan. Magpatingin ka naman sa healthcare professional. Yan po ang ating mga tips para naman sa ating self-care. Alagaan natin palagi ating mga sarili. Baka minsan kasi nakakalimutan na natin, diba? Sana po naman kahit papaano ay naalog-alog namin ang inyong kamalayan sa ating self-care tips. Dito lang sa...
9: Ito na nga, mga Mars!
10: Ito na nga, mga Mars!
3: With your Tita Pollyanna. Kaysa ng Cam Norteños, One Radio, 99.7.8. Tindugun na! 15 after 9 o'clock, yan pong oras sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na, ha? Oras na para mag-unat-unat!

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
13: You're listening to One Radio.
14: One Radio.
15: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
16: Ponlas a gozar. Demostrar cómo se hace.

0: fuiste, me jalaste por la mano y me perreaste.
1: Oye, mami, ¿tú me conoces? ¿Quieres que le...
2: Ito na nga, mga amor. Sa oras na oras 9:33. Kumusta naman po inyong mga buhay-buhay? Meron ba kayong nararamdaman na stress today? Ay, pinapaalala ko lang kasi yung iba, hindi nila alam, nakaka-stress na pala yung buhay nila. Hindi nila nararamdaman na nakaka-stress na pala yung mga mukha nila. Kaya iwas po sa mga salamin. Actually, just take it easy. And everything's gonna be okay. Basta ito po ang palagi natin pakatandaan, ha? Alagaan ang katawan habang gumagana pa ito ng maayos. Kasi kapag nagreklamo na yan, naku! Mas mahal ang maintenance kaysa beauty routine. Self-care isn't pagiging maarte, mga Mars. Maintenance yan, parang kotse. Hindi mo hinihintay na masira bago dalhin sa talyer. Ganon lang yan. So take care. At sana naman ay isinapuso ninyo yung ating mga tips sa self-care kani-kanina lamang. Ay, gusto nyo ng review? Bukas na lang. Ano man kaya masarap na ulam today? Yung mga hindi pa nga nakapamalengke, aba mamalengke na po ngayon habang medyo maaga-aga pa. At dahil nga maraming tao ngayon sa palengke, dahil it's a morning, it's a Monday, mag-face mask po tayo. At palagi tayong may dalang alcohol para naman tayo ay palaging iwas mikrobyo. At saka kung sakasakali man magkaroon ng git-gitan, hindi tayo makipagpalitan ng mukha. Magpalitan ng face mask, parang hindi naman yata pwede yon. Pero magpalitan ng mukha, pwede.
3: Ito na nga! Mga Mars!
0: Me jalaste por la mano y me perreaste.
1: Oye, mami, tú...
2: Mars, sumilip ka nga dyan sa bintana nyo.
4: Aray ko.
2: Sige, ayan, nakita mo. Di ba meron kayong mga bakanteng lupa dyan? Oo, pwede po kayong magtanim-tanim dyan, Mars. O di kaya naman, para i-primer nyo yung lupa inyo dyan na nakatiwangwang lang. Pwedeng maghukay kayo dyan, tapos dyan nyo ilalagay yung mga nabubulok nyong basura. At least, nagiging abono po yan. At pag nagtanim kayo ng inyong mga paboritong gulay at mga fruit trees, siguradong very healthy ang kanilang pagtubo dyan. Sabi nga nila, pag mataba ang lupa, sagana ang ani. Para hindi yata match, no? Siyempre mga ganitong oras, naghahanda naman po tayo ng ating pananghalian. Dapat isa-isip natin palagi ang ating menu. Palagi dapat may gulay. Ligo-ligo. Kahit simple man lang na binanlian. Pinas-steam. O di kaya naman ginisa-gisa. Perfect na yun. Kasi minsan nararamdaman nyo talaga na ayaw ng katawan nyo yung kinakain nyo.

0: may mga ganyang pagkakataon. Lalong-lalo na kung karne kayo ng karne, kayo ng karne. Yung katawan nyo parang nagre-reklamo. Pero pagkain naman kayo ng kain ng gulay, hindi nagre-reklamo ang inyong katawan. Tried and tested na po yan. Kaya dapat doon tayo mag-focus sa... Ligo, ligo.
1: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.

0: Meron kayong mga halagang pupuntahan ngayong araw na ito. Siguraduhin lamang po ninyo na maayos ang inyong mga papeles. Kung ito po naman ay mga dokumento na kakailangan nyo sa lakad nyo, dapat walang kulang. Mahirap yun eh. Kukulang ka ng isang ano ha? Isang parte ng isang dokumento. O di kaya naman yung mga requirements nyo, i-check nyo palagi yung mga IDs nyo. Kailangan meron kayong dalawang valid IDs. Bakit naman kasi? Kailangan po yan. Kaya dapat inaasikaso po natin yan ng maayos. And speaking about two valid IDs, isa po yan sa pinaka patok na pelikula ngayon sa Cinemalaya. Starring Park Wang. Oo. Talagang magigising ka at makaka-relate ka kahit papaano, kahit sino ay makaka-relate sa ganun. Yung kailangan mo ng two valid IDs, diba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, pwede po bang to follow na lang? Hindi pwede. Tapos yung iba nga, kukuha ka pa lang ng ID, nanghihingi na sila ng ID. San? Kaya ka nga kukuha ng ID eh, dahil wala kang ID eh. Tapos hingihan ka ng dalawang valid ID. Paano yan? Ang hirap, di ba? Kasi kailangan talaga yan sa ating pagkakilanlan. Kaya dapat palagi nating dala ang ating birth certificate. Isa po yan sa mga hinihingi pag wala kayong ka-ID-ID sa buhay. O di kaya naman, barangay clearance. Pwede na rin po yan. Napakakiusapan. Eto po, meron akong birth certificate tsaka barangay clearance. Nagpapatunay na dito ako nakatira sa barangay na ito. Pagbigyan nyo na po ako. Kailangan ko lang ng ID. Na nagpadala yung afam ko ng pen. Hindi ko makuha. Wala akong ID. Sabihin naman yung pinapakiusapan mo. May kapatid ba yung afam? Nako ha? Binadaan-daan lang natin sa biro yan. Pero napakahirap ng sitwasyon na yan.
1: Ito na nga mga
0: Mars kay Son and Come Nortenio sa One Radio 99.7.8. Tindugo na 9:41 ang oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo ang oras na. Oras na para magising sa katotohanan. Totoo yun. Ang dami palang natutulog sa katotohanan. Kaya dapat magising na.

0: Es Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Kamnortenos, One Radio,
1: One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng kahimangan, Tita Poliana.

0: demostrar cómo se hace.
1: Hola, hola, hola, hola. A las 10:05 de horas. Dile por una manzana. ¿Qué tú le amas, amor?
2: Uy, la madre que no diga que yo aquí le he montado.
1: Yung iba dyan siguro hindi pa nakakapag-decide, nakakapag-desisyon kung ano maging ulam today. Meron tayong mga kakaibang ulam ideas, pero masarap. Number one, adobong saging saba. Simple lang yan ha, saba plus toyo plus suka plus bawang plus paminta. Parang adobo na may konting tamis. And it's really surprisingly good. Try nyo. Adobong saging saba. Baka maraming saba dyan sa inyong mga palipalibot. Harvestin nyo na yan. Meron din tayong isang espesyal na pang-ulam sa inyo today. Ulam idea, sinabawang pakwan. Pakwan na bahagyang hinog, gawing parang ginataang gulay o sinabawan. Weird man itong pakinggan, pero maraming nagsasabing, huy, refreshing ito. O eto pa ha, tortang sardinas at saging. Simple lang ha, sardinas plus itlog plus hiniwang saba. Medyo wild, pero bagay ang alat at tamis. Try nyo, mukhang masarap to. Ginataang hotdog at kalabasa? Huy! Parang kakaiba ito ha, kalabasa, gata, sili, bawang, sibuyas, tapos hotdog. Parang comfort food na naligaw lang dito sa Bicol ang dating. Comfort food ha. At syempre meron din tayong adobong pet chai na may itlog. Pet chai plus suka plus toyo plus bawang tapos lagyan ng scrambled eggs sa dulo. Alam niyo simple lang ito pero nakaka-addict daw. May nagsabi sa akin, adobong pet chai na may itlog. Kung gusto niyo ng medyo makasalanan, makasalanan no? Sinigang na lechon kawali. Yes! Pero ang crispy, salty na baboy plus maasim na sabaw, aba, mapanganib yan sa kanin. Sinigang na lechon kawali. Try nyo rin. Eto pa ha, pwede nyo itry ang tinolang isda na may mais. Imbis kasi na sayote, papaya, lagyan ng mais yan. May natural na sweetness ang sabaw. I've tried this once and it's really good and refreshing. Pwede lagyan niyo rin kasi ito ng dahon ng ampalaya o di kaya naman malunggay. Medyo may pagka-weird pero marami na rin ang sumubok nitong ginataang mangga. Ang ingredients, hilaw na mangga plus gata plus sili plus bagong isda. O, diba? Bagoong pala, bagoong. Hindi bagong. Mali yung pagkabasa. Sorry, amay. Hilaw na mangga, gata, sili, bagoong o isda. Parang dessert at ulam na nag-aaway pero nagkakasundo sa sarap. Yes, it's kind of delicious. Meron din tayong pritong talong na may peanut butter sauce. Crispy eggplant. Tapos, konting peanut butter. Plus toyo. Plus calamansi. Aba, para siyang Pinoy satay. Pinoy satay? Parang Malaysian ba yun? Of course, ang hindi talaga natin maubos isip na masarap na daing na bangus with mango salsa. Daing na bangus lang yan, tapos hilaw na mangga, kamatis, sibuyas, sili. Classic Pinoy ingredients, pero ibang level ang dating. O diba? Huwag nating husgahan yan ha, hanggat hindi natin natitikman. pwede rin i-try nyo ang pansit canton plus pritong itlog plus mangga. Okay, iba to. Adobo plus pineapple chunks. Ginataang sardinas. Corned beef plus kalabasa. Tuyo plus scrambled egg plus keso. Sinigang na manok plus gata. Pakbet plus pritong hotdog. Itlog na maalat plus banana ketchup at kamatis. Solved na yan.

0: na nga.
1: Mga Mars.
2: Okay, nag-isip-isip si Mars. Sabi niya, ano yun? Parang kakaiba yata yung mga ulam ideas ni Tita Pollyanna today. Yes, para maiba naman. Kasi marami mga tao, alam niyo ba, nagkakaroon ng panibagong pananaw sa buhay pag nagtatry sila ng iba't ibang ulam. Hindi yung yun at yun na lang. Di ba? Sinigang at sinigang na lang. Hindi naman pwedeng tinula at tinula na lang. Dapat mag-try din tayo ng mga ibang mga ulam para naman medyo mag-iba naman ang ating horizon. Horizons? Yes!
3: Hello.
2: Alas 10:13 na po.
3: Teka lang.
2: Go!
3: Ano tingnan nyo, ha? Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

0: guys.
1: One Radio, 99.7 News FM, .10.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakasakit.

0: makita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
2: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
3: Magkaisa tayo.
4: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
1: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Trippin' music and beyond. One Radio 99.7.
12: Ito na nga.
13: Ito na nga.
12: Mga Mars.
14: Hola, sa gozar.
15: Hola, hola, hola. Ayan na, patindi na ng patindi ang init ng araw. Patindi ng patindi din naman ang ating kagutuman. Napagsaing na ba kayo dyan? Ay naku, masyadong maaga pa naman. Eh, kailangan talaga meron tayong sinaing palagi. As in ready. Dahil syempre, iba-iba po naman ang oras ng pagkain ng ating mga ka-familia. Kaya available palagi. Dapat ang ating mga kusina parang karinderiya bukas sa lahat ng gustong kumain sa anumang oras. Ganon. O eto pa ha, meron tayong mga pa-bonus. Although sa mga susunod na araw, hihikayatin natin ang ating mga listeners, lalong-lalo na ating mga Mars na masyadong adventurous sa kusina na mag-eksperimento ng mga masasarap na ulam. Pero kakaiba, hindi yung palagi na lang at yun at yun. Na-try nyo na ba itong ginataang upo? O ginisang upo? Sorry naman. Ginisang upo plus itlog plus tuyo. O diba, napaka-humble ng ingredients pero it's so big in flavor. Ginisang upo, itlog at tuyo. I'm sure yung iba na try na ito. Pansit canton plus mangga at itlog. Pang ano yan, midnight snack. Pero parang maasim, di ba? Pero pwede na rin. Sardinas, ampalaya plus itlog. Mapait, maalat at creamy. Lechon kawali at atsyarang mangga. Ay, crispy, fatty, and sour crunch. Masarap yan. Adobong kangkong plus itlog na maalat. Naku, paboritong paborito ito ng mga kumari ko doon sa Paranaque. Crispy, fatty, plus sour crunch. Simple pero dangerously rice-friendly. Okay na, marami

0: tayong kanin dyan. Kailangan meron tayong backup plan. Plan A, sinaing. Plan B, sinaing pa rin. Plan C, mas maraming sinaing. Lalo na kung masarap ang ating mga pang-ulam. O, try natin ha, ginataang mais na may hipon. Medyo may kamahalan ito pero go lang. Dahil mahal na ngayon ang hipon. Yes, it's sweet corn. Pwede rin maging savory na ulam. O, simple lang to. Tuyo, kamatis, at gata. Yung mga maliliit na isda, pwede yon. Pero super bongga ang lasa nito. Pritong galunggong plus banana ketchup and garlic sauce. Ay, naku po, talo-talo na. Ay, eto talaga, tataob ang inyong kaldero at ang inyong rice cooker, taob. Sinigang na liempo plus kamote. Wow! Fatty, sour, and sweet. Oh, siguro naman, natakam na kayo dyan, ano? Nakakatakam siya. Actually, iniisip mo, ha? Pwede pala yun? Pwede yan. O, oh, eto pa ha, mga pahapyaw na lang, hindi ko na-explain. Adobong mangga. Sinigang na lungganisa. Ginataang lechon kamali. Pakbet na may peanut butter. Ah, eto ginagawa ko to. Ang sarap nito. Tuyo carbonara. Ako, pag may nalaman niya na ikaw ay gumagawa ng tuyo carbonara, sasabihin nila, okay ba siya? Okay lang ba siya? Pero pag natikman nila, wow, okay siya! Eto yung tunay na rule ha. Kapag may kanin kang tatlong beses kumuha, hindi na siya weird. E specialty na yan. Diba? Parang pang comfort food din. Okay, text nyo lang sa 0961-447-3923 ang inyong mga kakaibang recipe para maiba naman ang ating mga inihahain sa ating mga hafag kainan. Oh yeah? Siyempre, kailangan parisan natin yan ng juice, mga fruit juices, at siyempre, tubig. Let us all be liquefied all the time.
1: Ponlas a gozar.
2: Ito na nga, mga Mars.
3: Ito na nga, mga Mars.
2: Ito na nga, mga Mars.
0: Mami, ang gabi, medyo sweet na ako. Ahaha, magkakasama po tayo sa The Tita Pollyanna Show alas 6 hanggang alas 9 ng gabi tayo magkakatalamitam. At syempre naman. Sana kahit papano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Naantig ang inyong mga damdamin. Naalog-alog ang inyong kahibangan. Every morning, po tayo nagkakasama alas 8:30 hanggang alas 11 ng umaga. Pagkatapos po yan ni Junjun Gibral sa kanyang kaisa sa umaga. At syempre, susunod naman ngayon, every Mondays, Wednesdays, and Fridays, makakasama natin si Jonah Atribida! Of course, hanggang alauna po yan at meron din po siyang mga kachika-chikahang chika. Kachika-chikang chika. At syempre, ang mga pagbabalita sa tanghali. Ala una hanggang alas 3, once upon a turntable, mga ala-ala sa likod ng mga awitin.
2: Pa-sweet.
0: At syempre, galaw-galaw kahit walang time, alas 3 hanggang alas 5. Sa Retro Jam. Alas 5 hanggang alas 5:30. Parada 30, naka-hook up po tayo sa ating mother station with Erickson and Bernadette sa Parada 30. Si Kuya Billy! Kuya Billy. So

0: Kanyang healthy, happy show. Alas 5 y media hanggang alas 6. At alas 6 hanggang alas 9. I'll be back. The Tita Pollyanna Show. Pwede rin po kayong pumasyal sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page para sa kung anumang nais nyo ipabot sa ating messenger. At syempre naman sa ating hotline 0961-447-3923. Medyo anta-antabay din po tayo dahil malapit na po nating i-launch ang 99.7 One Radio Diet Facebook page. Bonggang bongga yan, malapit na. Inulit ko ang hotline 0961-447-3923. Alright. Tom Jones na ako! Aga Mia-mia lang ng konti. Bubungad na sa inyo si Jonna Atribida ng bayan. 11 till 1 o'clock. Hanggang bukas, eto na po yung lingkod, Tita Pollyanna. Hindi na mamaalam bagos nag-iiwan ng mga katagang.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Kung gutom ka, siguraduhin mong may lalafangin ka. Hanggang mamayang gabi po. Thank you.

0: The province,
1: Camarines Norte,
0: the station,
1: One Radio,
0: the frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita,
0: impormasyon,
1: aliwan,
0: at mga musikang paborito.
1: Your all-in-one radio,
0: 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Cam Norteños,
0: One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na.

0: I'm activated.
1: Ito ang programang Jonah Atri Bidan ng Bayan. Kaisa sa tanghalian, Jonah Morales Atri Bidan ng Bayan. May balitaan, tugtugan, public service, pampublikong talakayan, kwentuhan at usapang pag-ibig at iba pa. Jonah Atri Bidan ng Bayan.
2: Jonah Atri Bidan ng Bayan.
1: Mapapakinggan sa buong lalawigan dito lang sa One Radio 99.7 Daet, kaisa ng Camnortenios. One Radio, tindugun na. Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuan, chismis at musika.
3: Yes, good morning everyone. Ngayon po ay araw ng Agosto 17. Monday. Ayan, gising po ang lahat. Araw ng Lunes, makakasama niyo po si Jonah Atri Bidan ng Bayan. Syempre dito lang 'yan sa One Radio 99.7 Daet. Kaysa ng Camnortenios, tindugo na. Ang tamang oras natin, mga kaysa, 11:08 in the morning.

Ayan, tayo ngayon po ay magkwekwentuhan na naman. Ano ba yung mga naganap noong nakaraang linggo? I-share nyo naman po kay Jana Atribida. Pwede nyo po sa aking i-text sa 0976-216-735. Bukas rin po ang aking FB. Ayan, i-message nyo lang po ang inyong mga nararamdaman ngayong Lunes. Vibe check tayo mga kaisa. Mainit na kwentuhan. Siyempre naman, tanghaling-tanghali na, i-share din ko ano ang inyong mga ulam. Ano ang panahon natin ngayon? Eto mga kaisa, ang panahon natin ngayon dito sa Daet. May katamtamang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat. Yan, dito po yan sa Daet, Camarines Norte ngayon. Na may temperaturang 31 degrees Celsius, ngunit ang pakiramdam sa katawan o feels like umaabot sa 37 degrees Celsius dahil sa halumigmig. Yan ang ating panahon dito sa Daet.

Yes, makakasama niyo po ako hanggang mamayang alauna ng hapon. Abangan natin ang mga nagbabagang balita. Siyempre mamaya yan, eksaktong alas 12 ng tanghali.

0: Siyempre, nagpapabati yung ating mga tricycle driver dyan sa Makatoda. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa pag-antabay. Siyempre, dito lang yan sa One Radio 99.7.
1: Hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate.

0: Vibe Check, Chikang Manghang, Lasang Atrevida, Kwentuhan, Chismis, at Musika. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Atribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
7: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Who's el lobo?
1: Me la como.
0: Whose name is global and known? Whose name's on the check and the ad and the hoe?
2: Yes, mga kaisa, batiin natin si Manong Driver. Ayan, kanina yung ating nasakyan. Ang sabi niya, DJ, pabati naman po. Sure naman, Manong, ang numerong 0703. Ayan, isang magandang tanghali. Nawa po ay gabayan kayo ng inyong pamamasada.

Ayan, meron nag-text sa atin. Ano daw yung kanyang ulam? May masarap daw siyang ulam. Let's cook tonight. Ano kaya yon? Tingnan natin. Aha, masarap talaga to. Ang ulam niya ngayon ay adobo sa gata. Wow, sarap naman yan. Thank you for sharing ang nang iyong ulam. Sarap-sarap naman yan. Yes, mga kaisa, ako po ay inyong i-message para po sa ating patuloy na chikahan. 0976231673.

Yes, mga kaisa ng Camp Norteños, andito pa rin po tayo sa One Radio 99.7 Diet. O, share natin ito, ang daming piyesta, no? Kahapon at ngayon ang piyesta sa Barangay Dagutdutan. Ayan, San Lorenzo Ruiz. Eto, Barangay Laniton, Basud, Camarines Norte. Santa Rosa Sur, Jose Panganiban. Ayan, ang dami nagpipiesta ngayon. Happy Piesta, everyone! Mag-ingat tayo sa pagkain ng mga taba-taba. Kasi talaga namang yung sakit na high blood, andyan lang yan. Eto pa, sa Paracali, Barangay Pinagbirayan Malaki. Eto sa Barangay Dagutdutan, San Lorenzo Ruiz. Ang dami talagang nagpipiesta. Happy Fiesta po sa inyong lahat.

Eto kahapon, nagpiyesta rin po sa Barangay Takad, Basud. Dugungan, kahapon, isang manigayang pagdiriwang ng kapiyestahan dyan sa Dugungan. Marami tayo dyan mga kaibigan. Eto po sa Pambuhan Mercedes, kahapon din po ito. And syempre sa Barangay Poblasyon 2, Kanluran, San Vicente. Ang talaga naman ang dami nila sabay-sabay. Busy ang mga people of the Philippines. Eto, medyo malayo-layo pero maganda rin rito pag nagdiriwang ng kapiyestahan. Ang Barangay Binanwaan, Kapalonga. Barangay Poblasyon, dyan sa Talisay, kahapon po yan. Oho, piyesta rin po pala kahapon sa Barangay Itumang Talisay. And syempre dyan sa Larap, Jose Panganiban. Poblasyon 3, Barangay Poblasyon 3 sa Vincons. At Ginakutan sa Labo, Camarines Norte. Pati rin po sa Masalong Labo. At ayan, ang daming nagpe-piyesta. So ingat-ingat po tayo sa tabahan. Napakasarap pati ngayong kumain at medyo talaga namang maulan-ulan at malamig. Eto, nagpabati sa atin dyan sa Barangay Magang. Batiin ko raw ang talaga naman hindi pa sila nakaka-move on. Siyempre, ang Team Magang ang nanalong champion dyan sa palaro po ni Mayor Ronnie Valencia.

bagong... Yes, time check tayo mga kaisa. Ngayon po ay 11:42 in the morning. Andito pa rin po tayo, Jonna at Ribida ng Bayan. Yes, vibe check tayo mga kaisa. Ano na nangyayari? May nag-text sa atin. Pag-usapan daw natin yung mga pagkain may mataas na fiber o pampabusog. Yes, ano po ba yung mga pagkain may mataas na fiber o pampabusog? Ang fiber ay nagpapabagal sa pagtunaw ng pagkain kaya hindi ka agad magugutom. Binabawasan din ito ang pagkaimbat o pagka-bloated ng tiyan.

Unang-una na rito ang pagkaing oatmeal. Magandang almusal dahil matagal itong tunawin ng katawan. Mga gulay tulad ng kangkong, pechay, broccoli at repolyo na mababa sa calorie. Ngunit mabigat sa tiyan. Para naman sa prutas, ang saging at mansanas. Yan ang

malakas sa napampabusog. Ayan, mayaman sa soluble fiber na tumutulong para hindi maipon ang taba sa tiyan. Yes, maganda ito sa mga nagda-diet, ang saging at mansanas.

Jocelyn Quimada, hello, ng Senyoras y Senyorita, ayan, ng A-Force. Abangan natin mamaya, maglalaban sila dyan sa Mercedes at San Roque. Hello to Tita Pink Talento. Hello, Jonna ng Bayan. Shout out. Dito kami sa, yes, sa MTC Kapalonga. Ayan, Tita, buksan nyo ang inyong Radyo 1 Radio 99.7 Diet kaysa ng Cam Norteños. Tindugod na! Ayan, rinig tayo sa ang mansulok ng lalawigan ng Camarines Norte. Oh, batiin natin ulit ang ating barkada kaibigan at ka. Hello to Miss Marnie Flores. Happy birthday! Kahapon po yan, nag-celebrate kami ng kanyang birthday. Isang maligayang kaarawan, Marnie! Eto, nakita rin natin, happy lunchtime po, Madam Jana from Puruk Tres Magang. Shoutout sa Agumkong nasa Duyan hanggang nagdadangog sa imo. Ay, maraming salamat po dyan sa Bliss Magang, Barangay Magang, tama. Ayan, pagbati po mula sa imong Agum kay Miss Apple Joy Assis.

Siyempre, huwag nating kalimutan yung may mga sirang aircon at gustong bumuli ng aircon. Kahit maulan, mainit pa rin. Yes, hanapin nyo lang po si Mr. Moises Assis dyan sa may HP Maganga. Sa Audio Vision Electronics.

Yes, ito po i-share natin mga kaisa, mga pagkaing mayaman sa protein o pampabilis ng pagsunog ng taba. Ito ang hinihintay ng ating mga kababayan. Alam naman natin na alam na alam na ninyo ito, pero maganda pa rin yung palagiang may nagpapaalala. Yes, ito ang protein ay tumutulong para mapanatili ang muscle o kalamnan habang tinutunaw ang mga taba. Ito, masarap, itlog. Ayan, sino yung mahilig sa itlog? Masarap pala ito pampatunaw o pampasunog ng taba. Itlog, mababa ang calorie ngunit mataas ang protina na nagbibigay ng lakas sa maghapon. Ito rin yung dibdib ng manok.

o yung tinatawag natin chicken breast. Walang gaanong taba, ngunit puno ng protina. And syempre ang isda tulad ng bangus, tilapia o tulingan na may mabuting uri ng taba o omega 3 or fatty acids. Thank you for watching, Manang Agnes. Yes, hi Manang Agnes. Hi Mana, pa shoutout sa kasama ko dito sa Papua New Guinea. Ayan, Miss Lucy Walansari. Hello, Ma'am Lucy.

0: 99.7 News FM.
1: Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis, at musika. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine.
3: Yes! Sa mga nakikinig at nanonood, to Miss Haning Hirona, hello! Good morning, A4s!
2: Piliin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat.
3: And syempre dyan sa Provincial Information Office kay Sir RJ Jimenez Ifondo.
4: Market sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: province. Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Tam Norteños. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.
0: Yona at Tribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin. Yona at Tribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Magandang araw, narito ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Jonna Morales at ito ang Jonna Atribida, alas 12 na! Ang mga balitang mahalaga na papanahon at dapat ninyong malaman dito lamang sa Kaisa ng Cam Norteños, One Radio 99.7 Diet, Tindugo na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa!

Para sa headline ng mga balita, Singapore, pananagutin ang mga gumagamit ng AI para sa online abuse. Dagdag sahod para sa special needs teachers, itinutulak ni Representative Juan Zuan. Ombudsman Rimulya, kinestyon ang kalidad ng mga proyektong itatayo ng DPWH. Camarines Norte overall champion sa Vegas Jiu-Jitsu competition sa Bicol. Heart Evangelista may paalala sa publiko tungkol sa mga hinahangaan na personalidad sa SOCMED. Alex Ila, handang isakripisyo ang WTA Tour para sa medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Ilang bahagi ng NCR nakapagtala ng baha.

Para sa detalye ng mga balita, Balita International. Singapore, pananagutin ang mga gumagamit ng AI para sa online abuse. Ipatutupad ng Singapore ang mga bagong batas na naglalayong protektahan ang mga mamamayan nito laban sa online sexual abuse. Kabilang ang paggamit ng artificial intelligence para gumawa ng malalaswang larawan ng walang pahintulot. Sa ilalim ng kanilang bagong batas, ituturing ng krimen ang paggawa ng mga internet images kabilang ang AI-generated materials nang walang consent. Maaaring makulong ng hanggang 2 taon pagmumultahin. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad na wala pang 14 anyos ang biktima. Maaari na rin kasuhan sa Singapore ang mga suspect na nag-groom ng mga minor de edad sa ibang bansa at pagkatapos ay gumawa ng sexual offense. Kung ang suspect ay bumiyahe mula sa Singapore bago mangyari ang krimen. Para sa mga biktimang wala pang 14 anyos, maaaring umabot sa 7 taon ang pagkakakulong ng mga mapapatunayang nag-groom at nag-abuso sa mga bata sa ibang bansa. Ayon sa Singapore Ministry of Home Affairs, layunin ng batas na mapadali ang pagpapatupad ng mga batas laban sa online sexual abuse at mabawasan ang paggawa ng pagkakalat ng AI-generated sexual materials.

Para naman sa Balita Nasyonal, dagdag sahod para sa special needs teachers, itinutulak ni Representative Gian Suan. Isinusulong ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yan Suan ang panukalang batas na magtataas sa sahod ng mga special needs education teachers upang matugunan ang kakulangan ng mga guro para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Sa ilalim ng House Bill 5574, itataas mula sa salary grade 14 tungo sa grade 16 ang minimum salary grade ng SNED teachers sa mga pampublikong paaralan. Katumbas ito ng basic pay na 45,694 pesos kada buwan ngayong taon at 47,000 pesos 829 pagsapit ng 2027. Ayon kay Yan Suan, kailangan ng sapat na bilang ng SNED teachers upang mabigyan ng pantay na oportunidad sa edukasyon ang mga mag-aaral na may kapansanan. Batay sa datos, mayroong 391,889 learners with disabilities na naka-enroll sa public school noong school year 2024 to 2025. Ngunit wala pang 6,000 special needs teacher na nagsisilbi sa kanila. Sinabi ni Yan Suan na may humigit kumulang 600 bagong special needs teaching position na nilikha ng Department of Education ngayong taon ngunit hindi pa mapunuan dahil hinihintay ang bagong qualification standards mula sa Civil Service Commission. Nanawagan ang mambabatas sa CSC na pabilisin ang proseso at sa Kongreso na ipasa ang panukalang dagdag sahod upang mahikayat at mapanatili ang mga maraming SNED teachers sa mga pampublikong paaralan.

0: 93.7. One Radio. At narito pa ang balitang nasyonal. Ombudsman Rimulya kinestyon ang kalidad ng mga proyektong itinayo ng DPWH. Kinestyon ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya ang kalidad ng mga proyektong itinatayo ng Department of Public Works and Highways para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa kanyang programa, sinabi ni Rimulya na maaaring mas maayos ang malalaking proyekto kung isasagawa sa pamamagitan ng public-private partnership. Kabilang sa binanggit niya, ang mahigit 9 billion UP Philippine General Hospital Cancer Center na wala umanong nakuhang bidder. Kinasyon din ni Rimulya ang Bureau of Immigration Building Project na nagkakahalaga ng mahigit 8 billion na aniya ay matagal nang ginagawa. Iminukahi rin niya ang National Bureau of Investigation na sa halip na magpatayo ng bagong gusali, maaari na lamang itong bumili ng existing building sa pribadong sektor. Sumang-ayon naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang punto ni Rimulya, partikular ang paggamit ng PPP para sa malalaki at komplikadong proyekto. Ayon kay Dizon, maaaring makatulong ang PPP para matiyak ang mas mabilis na konstruksyon, mas mataas na kalidad at cost efficiency ng mga proyekto. Inamin din ni Dizon na hindi siya nasiyahan sa kalidad ng ilang proyektong ginagawa ng DPWH, kabilang ang Bureau of Immigration Building. Sinabi rin niya na handa ang DPWH na itigil ang kasalukuyang NBI Building Project upang makahanap ang ahensya ng mga praktikal na opsyon para sa bagong headquarters nito.
1: Yona at Tribida, alas 12 na! Balitaan at ating alamin!
0: Para naman sa balitang lokal, Camarines Norte, overall champion sa biggest jiu-jitsu competition sa Bicol! Muling pinatunayan ng mga mandirigma ng Camarines Norte ang kanilang tapang, disiplina at puso matapos ang kinin ang overall championship sa Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Competition na ginanap noong Agosto 15 ngayong taon sa Robinson's Mall, Naga City, Camarines Sur. Sa isang kompetisyon, tinaguro ang pinakamalaking jiu-jitsu competition sa Bicol, buong tapang na humarap sa laban ang mga atleta ng Warriors MMA Academy. Sa bawat laban, ipinakita nila ang determinasyon at fighting spirit na hindi basta sumusuko. Isang tunay na puso ng warrior. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap na pinagdaanan bago makarating sa kompetisyon, hindi naging dahilan ang mga ito upang umatras ang kupunan. Sa halip, lalo nilang pinatunayan na kapag oras na para lumaban, they show up, they give everything at hindi sila gumagawa ng dahilan. Isang kahangahangang medal haul ang inuwi ng Camarines Norte matapos makapagtala ng 14 gold medals, 7 silver medals, 8 bronze medals at sa kabuuan 29 medals. Ang bawat medalya ay bunga ng matinding pagsasanay, sakripisyo, disiplina at dedikasyon ng mga atleta, coach at buong Warriors MMA Academy. Hindi lamang mga medalya ang kanilang naiuwi, bit-bit nila ang mga karangalan ng kanilang lalawigan at ang mensaheng kayang ipaglaban ng Camarines Norte ang sarili nito sa pinakamalalaking kompetisyon. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa mga nakakuha ng medalya, ito ay para sa kanilang mga pamilya, coach, supporters, at sa buong komunidad na patuloy na naniniwala ng kanilang kakayahan. Higit sa lahat, ang panalong ito ay para sa Camarines Norte. Mula sa pagsasanay hanggang sa mismong kompetisyon, ipinakita ng mga atleta na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan. Ito ay nakikita sa disiplina, determinasyon, tapang at pusong hindi sumusuko.

0: Yona at Tribina alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Ayan, para naman sa entertainment news. Heart Evangelista may paalala sa publiko tungkol sa mga hinahangaan na personalidad sa SOCMED. Nagpaalala ang aktres at global fashion icon na si Heart Evangelista sa mga netizens na maging mapanuri sa mga taong hinahangaan at sinusundan nila sa social media. Sa isang panayam, sinabi ni Heart na hindi lahat ng nakikita sa online ay nagpapakita ng buong pagkatao ng isang tao. Aniya, kung ang isang tao ay tila too good to be true, malaki ang posibilidad na madalas ay hindi ito totoo. Binigyan din niya na may mga taong mukhang mabait at pala kaibigan online pero iba naman ang kanilang pakikitungo sa personal. Aniya ni Heart Evangelista, "Usually the people you think are the ones who are constantly trying to be one with everyone are actually the real bullies because they are not like that in person." Nagbigay rin siya ng paalaala tungkol sa tagumpay at kasikatan. Ayon sa aktres, gaano man kataas ang marating ng isang tao, mahalagang huwag kalimutan kung saan siya nagsimula. Manatiling mapagkumbaba at nakatapak ang paa sa lupa. Hinimok din niya ang mga taong biglang sumikat online na huwag hayaang makaapekto sa kanilang ugali ang pagiging viral online. "Be kind to everyone, don't be bully." Yan ang dagdag ni Heart Evangelista.

At para naman sa Balita Sports, Alex Ila, handang isakripisyo ang WTA Tour para sa medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Handang isakripisyo ng 21 taong gulang na si Alex Ila ang pakikilahok sa malakihang WTA Tour upang masungkit ang pangarap na gintong medalya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayon kay Philippine Lawn Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza, makikipag-unayan sila sa WTA upang payagan si Ila na laktawan ang China Open na nakatakda sa Setyembre at 30 hanggang October 11. Nag-o-overlap ang schedule ng China Open, isang prestigyosong WTA 1000 event na may malaking papremyo at ranking points sa mismong pagdaraos ng Asian Games mula Setyembre 27 hanggang Oktubre 3. Sa kabila ng malaking halaga ng premyo at mahalagang puntos na posibleng mawala sa kaniya sa WTA, buo pa rin ang desisyon ng Filipino tennis star na maglaro para sa bansa anuman ang magiging tugon ng alyansa. Matapos makakuha ng tanso noong 2023 Wangsu Asian Games, mas malaki na ang chance na ngayong kasalukuyang world number 20 na makakuha ang pinaka-aasam-asam na ginto. Kung matagumpay na magkakampyon si Ila, ang magiging kauna-unahang Pilipinong manlalaro sa tennis na mag-uwi ng titulo sa Asian Games mula noong nagwagi si Johnny Jose noong 1962.

0: Jonna at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin. Jonna at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Yes, mga kaisa, weather update po tayo. Ilang bahagi ng NCR nakapagtala ng baha. Inilabas ng MMDA ang ulat ukol sa lagay ng baha sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila ngayong umaga. August 17, 2026. Sa Pasay City, umabot sa humigit kumulang 8 pulgada o lalim gutter ang baha sa EDSA Rojas northbound. Andrews Avenue Corner Aurora Boulevard at Rojas Buendia northbound. Ngunit nanatili pa rin ang daanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Para naman sa Tigig City, gather deep din ang tubig sa Chino Roses Avenue habang umabot naman sa humigit kumulang 19 pulgada o lalim ng tuhod ang baha sa East Service Road southbound malapit sa PNR Nichols na hindi na nadadaanan ng mga magaan na sasakyan na. Sa Mandaluyong City naman, kalahating gutter o 4 pulgada ang baha sa EDSA Ortegas Intersection Southbound. Habang kalahating tuhod naman o 10 pulgada sa Boni Avenue Corner F. Ortigas Street, subalit passable pa rin ang mga ito. Nagdulot naman ng matinding abala sa Makati City ang baha sa EDSA Magallanes Service Road southbound na umabot sa lalim gulong kung kaya't hindi ito madadaanan ng anumang uri ng sasakyan. Sa Maynila, nakatala ng 8 pulgadang baha sa Padre Paura Taft Avenue malapit sa NBIP Ocampo, papuntang Rojas Boulevard pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Quirino Avenue. Ngunit kable at passable pa rin sa mga biyahero. Samantala sa Quezon City, gather deep ang baha sa E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue. Habang hindi naman maipasa-pasa ng kahit anong sasakyan ang Quezon Avenue, corner Biak na Bato dahil sa lalim ng gulong ng baha.

At yan po ang kalipunan ng mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Jana Morales. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Para sa mga susunod na ulat at pinakahuling kaganapan, manatiling nakatutok dito sa kaisa ng Camnorteños, One Radio 99.7 Daet, Tindugo na! Ang aming pagbabalita ay hatid ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa! Available po ito sa lahat ng butika, grocery at supermarket nationwide. Ako po si Jana Morales. Magandang araw at maging laging mapanuri sa bawat balita.

0: Shona Atrevida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
1: Yes, ang tamang oras natin. 12:33 in the afternoon. Shona Atrevida loves you. Sa may mga gustong ipahatid, ayan, sa ating mga kababayan, i-text nyo po ako sa 0976-231-6735. Ayan, maraming salamat naman sa pagdala. Uh-huh.

kay Miss Mina Rojas, ang kagaganda ka si Sexing Maraya. Miss Mina Rojas, salamat sa pagbisita dito sa ating istasyon na One Radio 99.7 Daet, kaisa ng Cam Norteños, tindugod na. Ayan, supportahan natin ang A-Force. Mamaya maglalaban sila dyan sa Mercedes. Magdadagungdong na naman ang stage. Dahil andyan ang A-Force, Senoras y Senoritas.

Yes, hello to Miss Beatrice Turla. Eto si Dudoy Edgardo Fernandez Pado. Sir Roland Tebes, ayan, good morning po ma'am. Shout out po sa lahat ng taga Mercedes, lalong-lalo na po sa mga taga Coastal area yan. Ito ang masugid nating tagapakinig, si Sir Roland Tebes. Isang magandang hapon, tanghali po sa inyong lahat. Salamat rin po sa papanunood, Enrico Iscueta.

Yung mga masugid nating tagapagsubaybay, thank you for watching Sir Alexander Butor. Ito kay Batch Rowena Romero, kay Miss Minchi Crispo, ayan. Ito pa si Minchi Chavez Salas.

0: na to.
1: Ayan ha, saluhan ko kayo sa inyong pagkain ngayong tanghali. Habang kumakain, pwede po tayong makinig ng radyo.
2: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
3: Tindugo na.
2: Jonah Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.

Yeah, syempre hello dyan sa senior citizens ng Barangay Magang. Sa aking mother dear, Miss Ninita sa Balamuralos. Nakita din natin si Alman Renando.

kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!

ang tamang oras natin mga kaisa, 12:46 in the afternoon. Ibalita ko po sa inyo na ang One Radio 99.7 ay naghahanap po ng office assistant. Ayan, dun sa mga bagong graduate, ayan, pwede po kayong magpasa ng inyong resume dito po sa Remedyo Street, Pasig, Daet, Camarines Norte, o hanapin nyo lang po ako, si Ms. Joanna Morales. Punta po kayo dito kasi kailangan po ng office assistant dito po sa One Radio. At sa mga gusto po ng part-time job, pwede po kayong maging isang account executive ng One Radio. Para po sa ibang detalye, pumunta rin po kayo dito sa Remedyo Street. Yan po ang lugar ng ating station para mapag-usapan po natin kung ano yung mga dapat. Sarili po ninyo ang inyong mga oras. Walang maghahabol sa inyo, walang mag-check. Yan, para sa isang account executive. Magkakaroon po kayo ng kita nang walang masyadong stress. Sariling-sarili nyo ang oras. Ayan, hanapin nyo po ako, si Ms. Joanna Morales. Pag-usapan po natin. What's your name?

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Camnortenios. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.

0: Geronimo.
1: Jonah Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.

0: The province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
2: Tindugo na. Yes, ang tamang oras natin, mga kaisa, alauna na ng hapon. Salamat sa pagsama-sama natin sa pananghalian. Salamat sa pagtutok, mga kaisa, hanggang bukas. God bless everyone. Love you. Ito po si Jonna Morales. Nakasama nyo sa buong pananghalian. Dito lang yan sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na.
3: Simula na ng vibe check.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at dugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
10: Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
11: Tinugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
14: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.

0: Sangkapit ito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na,
2: pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Isang patulay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you!
9: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi

0: kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
0: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
0: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jam.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jam on

One Radio, One Radio 99.7. Kaisa ng Kamnorteños. Dugo na!

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: One radio. Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black.
14: May bala.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
16: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
17: You're listening to One Radio.
18: One Radio.
19: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

Station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rasyada ang mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa inyo ng mandadango, Parada 30, Parada 30. Bareta ng international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tabaco City, Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Taet, Camarines Norte. Parada 30! Yauna!

0: ang Sindong Driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Barreta Lugan. Parada 30, Barreta 30. Sa headlines kan mga parada nin Barata.
2: Parada 30, Barreta 30. Headlines.
1: Legazpi CPS kinumpirmar ang sarong insidente nin robbery holdup sa barangay Tula-Tula, Legazpi City.
3: Mayona Volcano nagtitinras alert level 3 status siguna sa Piboksa.
1: Dole, pinanginutan ang pagtataonin emergency employment assistance sa mga disadvantaged workers sa 35 barangay sa Legazpi City.
3: Alumnos kan Bio natubong Tiwi Albaya Top 1 sa August 2026 Certified Plant Mechanics Computer-Based Licensure Exam.
1: Dawang individual arestado sa magkahiwalay na drug interdiction operation sa Matnog Port.
3: Tulong na centenarians natawananin haro 70 mil pesos sa Tabaco City.
1: Sa lado national, Acosta idineklarang hostile witness. Sinita ni Tulfo huli sa pag-iwas na magtaram sa Tagalog as in English.
3: Senate President Gatchalian suportado ang PAC Silikahab alagad igwang mga kondisyon.
1: Dole, igwang pigbubusol na direktiba sa TESDA para sa reintegration kan mga OFW.
3: Datol sa nag-aging kalamidad, nag-abot na sa 23.
1: Ombudsman Remulla kwinestyon ang kalidad kan mga proyektong pigtugdo kan DPWH.
3: PBBM papaywason pa ang scholarship sa mga estudyante sa bilog na nasyon.
1: Mas dakulang pondo asin suporta kan gobyerno ihanda para sa mga LGU sa 2027 sigon kay Executive Secretary Reto.
3: Dagdag sahoda para sa mga special needs teachers ibubusol sa kamara.
1: Sa luwas ka nasyon, pinagadakulang wildfire sa Belgium madali nang makaabot sa hangganan kan Germany.
3: Iran na nag-opresir sa saindang namamanumaan ng $30,000 na pabuya sa mga kadakop asina makakagadan kan mga soldado sa US.
2: Parada 30, Parada 30 Headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan ng Lunes, Agosto 17, taon 2026. Kami po ang sindong magiging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Dive. Siling man, nahilima po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30, Parada 30.
1: Aras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, Barada 30, Barada 30.
1: Kinumpirmar kan Legazpi City Police Station ang sarong insidente nin robbery holdup sa barangay Tula-Tula sa syudad kan Legazpi. Kasunod ini kan mga baratang igwang tulong magkakasunod na insidente nin robbery holdup sa syudad. Sigon kay Legazpi CPS Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag, nasaro man sana ang nairistrong robbery holdup sa syudad na nangyari sa sarong grocery store na kagsadirikan sarong kagawad. Basado sa mga investigasyon kan pulisya, tinutukan nin badil ang bantay kay ni asin hinanap ang kagsadiri. Uli sa takot, itinausubot ang gabos na kwarta sa holdupper. Uri naman subot na nakapag-report sa istasyon ang kagawad, kaya iday tulos ini na respondian. Sa presente, magsasaangat na nin kaso sa prosecutor's office asin nakuha naman nin mga affidavit ang mga witness asin complainant.
3: Nagpapadagos ang napigsasagibong monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa aktibidad kan Bulkan Mayon makalis ibaba sa alert level 2 ang status kainiya. Susog sa pinakoring datos sa bilog na magdamlaga, nagtitiner na hababa ang aktibidad kan bulkan. Alaga da nagpapadagos ana pagbulos kang lava sa may Basudgali na nasa 3.8 kilometros, sa Bungagali na nasa 3.2 kilometros, asin sa Miisigali naman nasa 2.7 kilometros. Nagbaba naman poon kan enot kaining record ang volcanic earthquake sa sin rockfall kuna sa ina. Ngunya na nasa siyam na volcanic earthquakes asin sarong rockfall signal ang nai-record kanahan siya. Nag-abot man sa 2,135 tonelada ng sulfur dioxide ang napigbubuga kaini poon kan Agosto 15. Nagtitirar man ang paghubag kan bulkang mayon na igwang panandili ang pagnipisa sa northwestern na parte kaini. Pagirumduman liwat kan Fevox, nalikayan ang paglaog sa 6 kilometers. Permanent danger zone.
1: Pinanginota ni Dole Secretary Francis Tolentino ang aktibidad na nagtataon ni Emergency Employment Assistance sa 3,786 na disadvantaged workers na apektado kan energy crisis sa 35 barangay sa siyudad kan Legazpi. Susog sa pahayag ni Tolentino, dakulang tabang ini nga ni makapagtaonin panandali ang trabaho asin na ipapahiling kaini ang pagrani kan national government sa mga lokal na gobyerno. Ipigpautob ini sa riyon kasabay kan imbitasyon kan mga opisyal asin selebrasyon kan ibalong festival. Dagdag pa kan opisyal na sa pagikan tupad program nakakatabang ini sa kapwa asin dakulang tabang sa mga benepisyaryo. Sinabi man ni Tolentino na ang pagiging sustainable kan programa ang nakaangkla sa mismong kooperasyon kan mga namamanuaan.
3: Yan tras tanto, nangyenot ana sarong alumnos kan Bicol University College of Industrial Technology sa ginibong August 2026 Certified Plant Mechanics Computer-Based Licensure Examination na may rating na 86.50%. Sigon kay Domingo Canieta Jr. ang top 1 sa ginibong eksaminasyon. Dai niya subot piglalao man na top 1 na siya alagada. Kumpiyansa na makakapasar siya sa eksaminasyon. Huli sa nakasimbag siya sa mga kahapotan. Dugal niya na inyan enot na beses na nagkuha siya kang naunang bitan ng eksaminasyon. Asin ang naisipan niya na magkuha kan exam huli sa sayang trabaho. Pag-istorya ka ini na nabigla subot siya kang naaraman niya na top 1 siya, huli sa enot niya nginiling ang mga listahan na kan mga nakapasar digdi. Naaraman ka ining nangenot siya, gika na sa mensahe ka na sa iyang mga review center. Nag-enroll si Canieta sa RCR kuna sa ina, binalikan niya ana sa iyang pinag-adalan, eksperyensya, theory, siring man and pag-review oral daw, pag may libreng oras sa trabaho, asin pag-uli sa harong, sagkoda sa aldaw kan eksaminasyon. Pag doon kaini, namawot niyang makompleto ang electrical asin mechanical na lisensya. Inekaso man na makakuha siya nin magayon na oportunidad sa iyaman ining kukuahon. Si Canieta ang giga na sa Tiwi Albay asin nag-graduar sa degree na electrical technology kantaong 2016 sa Bicol University. Nakuha man kaini ang top 2 spot sa August 2025 registered a Master Electrician Licensure Examination.
1: Arestado ang duwang individual sa magkahiwalay na drug interdiction operation sa Matnog Port sa probinsya kan Sorsogon. Sigon kay Matnog Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Wilfred Lloyd Berdin, binisto ang saro sa mga suspect na sarong 61 anyos asin residente Gandas Marinas, Cavite. Durante kan pag-inspeksyon sa mga kagamitan, nahulog subot ang plastic sachets sa paril asin digdi nagkaigwanin na pagsuspitsar ang nag-operate kan screening. Uli kay ni, sinugo ang suspect na ipahiling ang lawkan bulsa asinado kayan ang transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubulang shabu. Nakumpiskar digdi ang nasa 2 gramo nin pigtutubulang shabu na may estimated standard value na 13,600 pesos asin sa presente nasa iraramnakan inquest proceedings. Afwera digdi, naarastar pa ang sarong 20 anyos na suspect na taga Western Samar sa ginibong inspeksyon makalis madiskubre ang pigtutubulang marijuana. Nakumpiskar digdi ang marijuana kush na may gabat na nasa 2 gramo asin kantidad na 2,360 pesos. Sa presente, na-inquest na ang nasabing suspect. Niyan tras tanto, pagirumduman kan hepe sa mga nagbabiyahi asin nagaagi sa pantalan, nadae na magporbar na magpuslit nin mga iligal na kontrabando uli sa syerto subot na madadakop sinda kan mga otoridad.
3: Nas sa kabilugang 60 mil pesos ang naibariwa sa tulong centenarian sa siyudad Cantabaco. Sigon kay PSWDO Albay Head Maria Vivian Seya, naapwara sa 50 mil pesos na sa indang naresibi sa paagikan ordinansa kan probinsya para sa mga senior citizens na nasa edad 90 hasta 99 anyos nakaresibi man sinda nin tiga 20 mil huli sa pagsumiter ninda nin mga papeles mantang dai pa sinda nagaabot sa edad na sanggatos anyos. Tiga sigurar man subot ninda na matatawanan ni binipisyo bako sanaan mga centenarians o mga senior citizens na nagabot sa edad na sanggatos kundi magi naan mga non-age narians. Ikinaugmama na subot ninda ang napagtatao kay ni Asin Kansing dang mga pamilya. Mientras tanto, igwapa subot ni na nakasalang na programa na sa indang isasagibo sa Nobyembre inipara naman sa mga magagoma na edad na 50 anyos.
1: Alas 5:13 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional na todsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, Barada 30, Barada Nacional.
1: Formal nang idiniklara kan impeachment court bilang hostile witness si Gina Acosta, ang dating special disbursing officer kan Office of the Vice President, ngunya na aldaw ni Lunes, Agosto 17. Uli digdi, ipiniliwanag ni Presiding Officer Chis Escudero na posibleng maggamit ng mga leading questions si Private Prosecutor Attorney Amanda Virgil Ligutan sa iyang paghapot sa testigo. Mientras tanto, naging mainit man ang pagdangukan si tahunin Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta asin obligaho na magtaram sa wikang Tagalog asin Ingles. Nagiging maluway kaya subot ang trial huli sa pagsasalin kan taramon poon sa Bisaya pasiring sa Tagalog asin Ingles huli sa pigsasabi kan witness da isya sanay sa ibang wika. Nagluwas man si Tulfo nin kopya kan opisyal na transcript hali sa mga nakaaging pagdangog kan House Committee on Good Governance ngani patunayan na nakakataram asin nakakasimbag man si Acosta sa tataramon Tagalog.
3: Sinabi ni Senate President Sir Winnie Gatchaliana na suportad na ang plano ng Pax Silica Industrial Hub alagad na nindugang kaipuhan mo ng masimbagan ang nagkaperang kondisyon na bago ini maipautoba. Sa pagdangog ka na Senado kan Biyernes, sinabi ni Gatchaliana na may mga kaakibat na peligro asin kondisyon an proyekto na dapat pag-ulayan asin asyertohon na mapuprotehiran ang interes kang nasyon. Sigon sa Senador, importanteng mapangatamanan ang derechos kan mga lokal na komunidad na posibleng maapektaran kan proyekto, partikular na ang mga residente sa Tarlac. Kaipuhan man subot na asyertohon an bastante asin matatag na supply kan tubig asin kuryente para sa operasyon na kan industrial hub. Tinawang doon man ni Gatchalian ang importansya kan technology transfer na bakuusan ang mga dayuhang kumpanya ang makinabang sa proyekto kundi magkaigwaman ng tiyansa ang mga Pilipino na maukudan asin makakuanin masalangkaw na level sa kasanayan. Iniladawan man niya ang Pax Silica bilang posibleng maging dakulang lakdang sa pagbabagukan industriya sa nasyon. Mientras tanto, nagkaperang environmental groups ang nagpahayag ni na pagtutulas sa proyekto huli sa pagkaadita sa posibleng magkaigway ninin epekto sa kapalibutan asin magkaigwa ng displacement sa nagkaperang residente sa Tarlac. Sigon kay Gatchaliana, kaipuhanin balanse sa mga oportunidad na resulta kan proyekto asin ang posibleng bling peligro kay ni bago dagos na iimplementara.
1: Pigubusol na kan Department of Labor and Employment ang direktiba sa TASDA para sa reintegration kan mga overseas Filipino workers. Iniingani magkonstruir ng mga training sa mga OFWs in kaso sinda magbalik sa nasyon. Sa pagikan pagsagibo ng permanenteng kabuhayan, asin matabangan subot ang gobyerno na magkaiguan in hanap buhay sa nasyon. Pigpaplanuhan man na ilansar ini sa Disyembre katuwang ang mga ehensya di gobyerno, asin mga opesyalis kay ni. Yan tras tanto, magsasagibo man ang ahensya nin mga beneficiaryo kan kanal as in drainage declogging, minor repair as in maintenance kan school facilities, community garden maintenance, dengue prevention as in community sanitation, siring man ang maintenance para sa tourism sites. Kada beneficiaryo makakaresibin ng 4,950 pesos. Kaiba ang 4,550 pesos na sahod, PPE as in GSIS Group Personal Accident Insurance. Sa kabilugan man, nasa 18.74 million pesos ang project cost para sana o bako sana para sa kabuhayan kundi para sa pag-ataman kan kapalibutan.
3: Mientras tanto, nag-abot na sa 23 katawo ang nagadana huli sa epekto ka na southwest monsoon o habagat asin mga nakaliis na bagyong Luis asin Maymaya, sigon sa Office of the Civil Defense. Basado sa datos ka na hensya, 15 sa mga nagadana anhali sa Bingueta, mantang pigtuluman sa Rizal asin Batangas asin Saro sa Quezon. Kabali sa mga na-report na kausa ka na pagkagadan ang landslide, pagkalamos, rock slide, pagbagsakan kahoy asin pagkakuryente. Mientras tanto, 17 katawo man ang nairido sa Ilocos Sur, Bingueta, Abra, Rizal asin Cavite, tuluman ang padagos na nawawara na parehong hali sa Batangas. Sigon sa Office of the Civil Defense, apektado kan mga weather disturbance ang pirang parte kan Luzon, Visayas asin Mindanao. Sa kabilugan, 1,410,800 na pamilya o labi sa 4.9 milyong individual ang naapektaran kan habagat asin na duwang bagyo. Nasa 9,101 pamilya o 31.456 na katawo ang paramyentras na nagtitinira sa o nagtitinira sa 407 na evacuation centers. Mientras tanto, 1,845 harong man ang destroso, kabali na 178 na dagos ng nawasaka. Nag-abot man sa labis sa 189.6 milyones de pesos ang utang o ana pigkakarkulong danyo sa sektor kan agrikultura.
1: Big question ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang kalidad kan mga pigtutugdok na proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH para sa manlain-lain na ehensya kan gobyerno. Sa sayang programa, sinabi ni Rimulya na mas mapapautob ang mga darakulang proyekto sa pagikan public-private partnership. Kabali sa mga nasinambit niya, iyo ang labi sa 9 billion pesos na UP Philippine General Hospital Cancer Center na daisubot na karesibin in bidder. Big question man ni Rimulya ang Bureau of Immigration Building Project na nagkakantidad nin labi sa 8 bilyones de pesos na subot haloy ng pigigibo. Propuesto man kay ni sa National Bureau of Investigation na imbes na magibo nin bagong edipisyo, pwede sir na sana ining magbakal nin existidong edipisyo hali sa pribadong sektor. Nag-uyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa nagkaperang punto ni Rimulya, partikularmente sa paggamit kan public-private partnership para sa mga darakula asin komplikadong proyekto. Segon kay Dizon, makakatabang ini na masyarto ang mas marikas na konstruksyon, masalangkaw na kalidad asin cost efficiency kan mga proyekto. Aminado man si Dizon na dais siya na kontento sa kalidad kan nagkaperang proyekto ng epig sa sagibo kan DPWH. Kabali na ang edipisyo kan Bureau of Immigration. Sinabi man kaini na andam ang ahensya na pugulan ngunyan na ang proyektong edipisyo kan NBI nganiin na makahanap nin mas praktikal na opsyon ang ahensya para sa saindang bagong headquarters.
3: Mientras tanto, sinarto ni Executive Secretary Ralph Recto na padagos na papahiwaso na kan-administrasyong Marcos na scholarship as in educational assistance program sa bilog na nasyon ang aning mas dakol na Pilipino ang makatapos kan kolehiyo asin magkaiguanin mas magayon na oportunidad. Sa iyang pagbisita sa Cebu kan Webes, Agosto 13, nakaolay ni Recto ang mga presidential scholar asin na tinauwang doon na dai dapat maging rason ang kakulangan na kan kuwarta nganing dagos na ipundo kan mga estudyante ana sa indang pag-aadala. Sa irarumkan bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program, 5 fourth-year college students, ali sa kada barangay ang makakareceive ng tig 20,000 pesos na financial assistance. Piglalao mang maabot sa 210,000 na estudyante, gika na sa 42,000 na barangay sa bilog ng nasyon, ang piglalao mang makikinabang sa programa ngunyan na taon.
1: Mientras tanto, pig-share to ni Executive Secretary Ralph Recto na papadakulaon pa kan Administrasyong Marcos ang pondo asin suporta para sa mga lokal na gobyerno ngani marikas ang pagatod ng serbisyo sa publiko. Sinabi ni Recto na maabot sa haros 1.4 trillion pesos ang national tax allotment kan mga local government units sa 2027 na pinakadakol sa istorya kan nasyon. Sa kantidad na ini, 448.70 billion pesos ang mapapaduman sa 1,419 munisipalidad, mantang 303.56 billion pesos ang itatagama sa mga lalawigan, 263.97 billion pesos sa mga barangay, asin ang natadada para sa mga syudad. Afuera digdi, nakatagama man ang 58.53 billion pesos para sa local government support fund sa iraramkan propastong 2027 national budget. Inina ang pinakadakulang alokasyon para sa LGSF. Sigun kay Recto, gagamiton ang pondo para sa mga proyekto arugan kalsadahan, farm-to-market roads, water systems, health facilities, asin iba pang edifisyong posibleng evacuation centers. Kabaliman digdi, ang pagtataunin 10 kilos na libreng bagas kada bulan sa haros 8 milyong pamilya. Sinabi ni Recto na pinasimple naman kan gobyerno ang proseso kan paghagad ni LGSF. Ngani mababasan ang requirements asin mapakaskas ang paglaan ni pondo.
3: Pigbubusol ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamswan ang propuestong halangkaw na sahod kan mga special needs education teachers ngan inamasimbagan ang kakulangan sa mga paratukdo para sa mga estudyante na igwang kapansanan. Seram kan House Bill 5574 itataas po sa salary grade 14 pasiring sa grade 16 ang minimum na salary grade kan special needs education teachers sa mga pampublikong eskwelahan. Katumpad ini kan basic pay na 45,694 pesos kada bulan ngunya na taon asin 47,829 pesos paglaog kang taong 2027. Sigun kay Yamswan, kaipuhanin bastanting numero kan special needs education teachers nganing matauwanan ni na pantay na oportunidad sa edukasyon ang mga estudyante na igwang kapansanan. Basado sa datos, igwang 13,891,089 na learners with disabilities ang naka-enroll sa public schools kan school year 2024-2025 alagad wara pang 6,000 ang special needs education teachers. Nasa pokomas o menos 600 ang bagong special needs education teachers teaching position na ginibok ang Department of Education ngunya na taon. Alagad, dahi pamapuunan hulit at pigahalat pa ang bagong qualification standards hali sa Civil Service Commission. Nangapodan man ang mambabata sa CSC, napakaskasunan proseso asina sa Kongreso na ipasa ang propuestong dagdag sahod. Ngani naman ganyar asin mamantinir ang mas dakol na special need education teachers sa mga pampublikong eskwelahan.
0: Parada 20!
1: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamagtakan kan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo nga ipuan yanin minerals kay guli ng paginom ni sarong kapsa la roll daw ngani makalikay kita sa kailangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa Southwest Monsoon o Paros Habagat ang nakakapektar ngunyan sa Luzon asin Visayas. Dahilan kaini ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan asin Occidental Mindoro. Magkakaigwanin paminsan-minsan na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, asin Antique. Magkakaigwamanin paminsan-minsan na pag-uran. Posibilidad di ang flash floods o landslide dalan sa moderato sagot sa kung minsan makuksog na pag-uran. Miantaras tanto ang aldaw, masirang alas 5:40 itras ng pag-aaga. Masulunop alas 6:18, ngunya na pagkahapon. Pasiring mapo kita sa mga barata sa luas kanasyon. Padagos na piglalabanan kan mga bombero ang pinakadakulang wildfire na nairistro sa historia kan Belgium kung sain uminabot na sa 3,000 na hektarya ang nasulo digdi asin madali nang makaabot sa hangganan kan Germany. Nasusulo man ang high fence na sarong nature's reserve sa sirangang parte kan nasyon poon pa kang Biyernes. Katuwang naman kan bombero ang militar, mga paraoma asin mga responder hali sa Germany asin Luxembourg sa pag-apula kan kalayo. Sigon sa mga otoridad, nakatutokong niyan ang mga responder sa partekan kasulo na pasiring sa Germany mantang piglalaoman na makakatabang ang mas malipot na panahon sa pagkontrol sa wildfire. Nagkaperang residentes naman sa mga lugar haranisang kanan ang ipigbakwar uli sa may Ibognaso. Sinabi kan otoridad na wara pang harong na apektado, alagad nagtitinir na halangkaw ang level kan kasulo asin de ipa nakakalikas ang ibang residentes sa saindang mga harong.
3: Mientras tanto, inihiyag kan militar kan Iran ang pagtatangro sa saindang mga namamanuaan ni na $30,000 na pabuya para sa siisay mana makagadana o makakadakop nin mga sundalong Amerikano. Ang pabuya, doble kon babayian makakagibo. Sinabi ni Army Chief Amir Hatami na binilog ana planong ini makalihis makarisibi subot nin kadakol na kahagadana hali sa mga maawot na magbali. Walang kumpirmadong deployment kan ground forces ang US sa Iran sa panahon kan gera sa Middle East. Apwera sa sarong rescue mission kan Abrila para sa sarong Amerikanong piloto na nagpabagsak ana sa iyang eroplano. Dahil nagtao si Hatami ni detalye kung nasain uno ari na piglalaomang isasagibo ang pagadana o pagdakop kan mga sundalong Amerikano. Nagponan gera kang Tehran asin Washington kan Pebrero 28 kung naukan isakyada kan United States asin Israel an Iran.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Iyan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banamon. Digdi sa One Radio 901.3 News FM. Tin-tugunan.
0: Barrada 30 Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butikan nationwide.

Yes. Hello. Hi. Magandang hapon. Isang masaya at malusog na hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Araw po lang Lunes ngayon. Panibagong linggo na naman ang ating tatahakin. Upang kayanin po natin, dapat maging healthy tayo. Physically, mentally, and spiritually. Feeling so happy and feeling so good. Thank you, Lord, sa magandang kalusugan na ito. Nasa sa atin po yan. Kung gusto po natin ang magkaroon ng magandang kalusugan, abay, pangalagaan po natin ang ating katawan. Kumain ng masustansyang pagkain na puno ng protina. Mag-exercise. Uminom ng maraming tubig. Yan. At matulog ng maaga. Hindi yung nasobran kaka-cellphone. Hindi mo na malayan alas 2, alas 3 na pala ng umaga. Abay, hindi healthy yun. Bad yun. Eto nga eh, at least 7 to 9 hours sleep every night na sound letter F ko yung letter P. For proper recovery ng ating katawan, kailangan po natin ng enough sleep. Kumbaga po, yung mahaba-habang tulog naman, hindi yung isa, dalawa, tatlong oras lang. Paano makaka-recover ang ating katawan kung ganun? Bad yun. Try po natin matulog ng at least 7 to 9 hours every night for proper recovery ng ating katawan. Siyempre, ginagamit natin araw-araw, physically, mentally, ayan. At eto pa, emotionally. Diba? Mahirap yun. Bad yun. Kanina pa akong bad ng bad. Dapat good lang. Diba? Kumain ng ma-proteinang pagkain. Ano ba yung basic na alam po natin? Ano ba yung mga pagkain na puno ng protina? Itlog, eggs. Yan po ha. Isda, fish, chicken, manok. At eto pa, kumain po ng prutas. Fruits. Gulay. Vegetables. Sa mga prutas, ang dami, di ba? Banana. Di ba? Masarap na, masustansya pa. Masarap na, masustansya pa. Ang banana. Di ba? Okay. So, masarap na, masustansya po ang batag. Kaya yun po ah. Kumain po ng prutas. Gulay. Yan po ang dapat natin kainin. Eat fruits and vegetables every day. Para po sa vitamina, kailangan po ng ating katawan yan at fiber. Ayan. At uni pa tabi, paring Chad Buncol mo, maray na hapon tabi sa imo. Para po maging healthy kita, cut down on sugar and processed snacks.
So, as much as possible po, iwasan po ang matatamis na pagkain. Okay lang sa pagmamahal, huwag lang sa pagkain. Okay lang matamis na pagmamahal, di ba, Paling Chad? Hindi lang sa matatamis na pagkain, iwasan po natin. Bad yun.

0: Magandang hapon din pading Chan Boncolmo. Ayan, maray na hapon pade. Thank you so much. At least pade, kada lasing ko, imagine in pagkahapon, nadalaong mo ang sa imong padihon sa radyo. Ayan, magandang hapon dyan sa inyo sa Tabaco City. The City of True Love. Sa ibang lugar, baku True Love. Peke ang pagkamot. Sa Tabaco, totoo. True Love nga ni. Bukan Kuya Loinks. Kuya Loinkski, in the place to be. What's up? Ang ating kasamang technical dyan po sa Tabaco. At dito naman sa diet, sinong kasama natin? Kuya Dong. Kuya Dong, pakitong-kitong. Kuya Dong! Ang pinakamalupit na technician ng Camarines Norte. Siyempre, sa source kung sino ba dyan? Justin, DJ May. Magandang hapon po sa lahat, ha? Tayo po napapakinggan sa buong Kabikulan, probinsya ng Albay, probinsya ng Sorsogon, probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate at Catanduanes. Isama na po natin yung dalawang isla probinsya, baka magtampo. Bad yun. Sir, naka-hook up na po. Yes, Sorcy. Sorcy City. Yung. Yan ang gusto ko, Justin, say mo. Good vibes ka sana. Di ba? Dapat araw lang ka ng life. Gusto ko, happy ka. Okay, mga taga-Sorsogon, abangan nyo po kada alas 5 medyo po ng hapon. Itutok nyo po ang inyong mga radyo. Alas 5:30, kasama po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Mapapawaw ka talaga. Ito po ang programang Healthy Happy Show. Dahil kapag healthy ka, magiging happy ka. Diba? Healthy life is a happy life. And of course, this program is being brought to us by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Green, parami na po ng parami ang uminom ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Maraming salamat po!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Hi, mga ka-Healthy Happy Show. Ano ba ang kasaysayan ng kape? Saan ba nagsimula ang kape? Saan ba talaga nagsimula ang kape, guys? Di ba? Ayon po kay Mr. Google-Google-o. Ang pinakaunang mapagkakatiwala ang ebidensya ng pag-inom ng kape sa makabagong anyo ay lumitaw sa Yemen. Yeah, Yemen! Saan bang Yemen? Saan Yemen? Where is Yemen? Ha? Geographic? Yung geographic natin, where is Yemen, DJ 1010? Where is Yemen located in the world? Alam nyo ba kung saan ang Yemen? Yemen is located at the southwestern tip of Arabian Peninsula in Western Asia. So, nasa Saudi Arabia po ang Yemen! Di ba? Kasi dahil po sa pananaliksik po natin, ang pinakaunang mapagkakatiwalang ebidensya ng pag-inom ng kape ay lumitaw nauna daw sa Yemen, sa Timog Arabia, nung kalagitnaan po ng 15th century, 15 siglo, sa mga dambanang Sufi kung saan unang sinangag at nilaga ang mga butil ng kape sa paraan kahalintulad sa ngayong panahon. Ayan. Ayun po ha. Diyan pala yan ang kasaysayan. Saan sa Yemen? Saan sa Yemen na discovery po ang kape? Alam nyo ba kung saan? Ang lugar ay tawag ay Mocha. Mocha. Kaya nga, 'di ba, meron kapeng Mocha Chino. O, 'di ba, Mocha Chino, 'di ba? May Mocha Chino at Arabica coffee. Dahil nagmula sa Saudi Arabia, sa lugar na Mocha ng Saudi Arabia, kaya may mga kapeng tinatawag na Mocha Chino, Arabica coffee, 'di ba? Ang Mocha ay isang lungsod sa baybayin ng Red Sea at isang pangunahing daungan para sa kalakalan ng kape noong 15 hanggang 18 siglo. O, di ba? Hanggang kumalat na, dinala sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagustuhan po ang pag-inom ng kape. Hanggang sa mga panahon na ngayon, talagang hindi na po talaga natin maikakaila na kapag walang kape, parang nanghihina tayo. Parang hindi tayo masigla, di ba? Kapag walang kape. So yan ha, yan pong history ng kape. Alam na po ninyo, alam na po natin kung saan nagsimula. Sa Yemen, sa Saudi Arabia, kumbaga yung lugar niya parang, for example, barangay, Mocha ang pangalan. O, di ba? Okay. Ang daming pwedeng malaman patungkol po sa kasaysayan ng kape. Pwede naman po siyang actually you can research on it. Makikita niyo po sa social media kung saang lugar nagsimula. So, Yemen po talaga sa Saudi Arabia, sa Mocha. Yan po ha. Hanggang pumunta na po sa iba't ibang dako ng mundo at sila po ay gumawa ng iba't ibang lasa, iba-ibang flavor, di ba? May mga roasted coffee. Pero ang aram ko na kape, nadigi sa Pilipinas na mga tugang, nadiskubre, kung masang-ayon tabi ka mo, kaping tinutong only in the Philippines. Nakainom na ba kayo ng kaping tinutong na bigas? Only in the Philippines, ha? Okay. Ang pag-inom ng kape, good yun. Good yun. Miss Jenny Besmonte, maray na hapon tabi sa emo. Parang 2 years old, kunwari po kayo ngayon. O nga eh.
Para bang dalawang taong gulang lang po ako. Bad yun. Pero ang pag-inom ng kape, good yan, di ba? Good yan. Sabi ni Kuya Dong Patak, agree ako sir, malupit sa malupit sa kape. Dapat Kuya Dong, malupit ka sa kape. Napakalupit sa kape ni Kuya Dong Patak, ang ating technical in charge ngayon dito sa Daet Camarines Norte. Okay, oras po natin, alas 5:49.

Ayun, sabi ni DJ Tente ng Sorsogon, yung sinasabi ko kanina ng tinutungan na kape, ang tawag diyan Cafe Aruz. Tama ba? Tama ba, Tin? Cafe Aruz. O mas tamang tawagin na Cafe de Arroz o Cafe de Bigas na tinutungan ay isang tradisyonal na inumin na gawa sa tinustang bigas. Di ba? Only in the Philippines. Okay yun. O nata, sa ibang bansa, may tinutungan na bagas, na kape? Wara, digdisa na iyan sa tuya. Once nakainom ako niyan, yung aking lola, nung buhay pa siya, siya po ay gumawa ng tinutungan na kape mula sa bigas. Ito ay linuto niya, linandag-landag niya sa kawali. Walang mantika o whatsoever, yun lang yung bigas. Hanggang tumutong siya at linagay sa mainit na tubig, pinaghalo-halo. Yun na nga po ang tinutungan na kape na bigas. Wow. Pero ngayon, makabago na tayo. Siyempre, sabi ko nga, like I mentioned a while ago, yung pag-discovery po ng kape, nag-evolve siya, nagkaroon ng evolution, di ba? Iba-ibang lasa na, iba-ibang flavor, iba-ibang preparation, hanggang na-discovery din po ang herbal na kape! Ini ang pinakamaurag sa kabos, herbal na kape. Kasi mas healthy po. At lalong pinapasarap ang kape. Dahil marami na pong mga herbal ingredients na pwede pong ihalo sa paggawa ng kape, lalo siyang nagiging masustansya at nagiging masarap na kape. Sino bang ayaw ng masustansya or healthy na kape, di ba? Kaya nga po nandito mga kaibigan, walang iba ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa makabagong panahon, eto na po siya hanggang umabot sa punto na nagkaroon na tayo ng kaping ito. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Batiin ko lang si Dolores Pacao or Pacao ng Mandulungan Daet, Sofranos family ng Kamambugan Daet, at Abais family ng Lagon Daet. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay! Dapat everybody happy, ha? And everybody must be healthy, di ba? Dapat healthy ang buong pamilya kung iinom po ng kape, Dolores family. Ah, Dolores family tuloy. Nagkamali na tuloy ako. Tama, no? Si Ma'am Dolores Pacao, Pacao family ng Mandulungan Daet, Sofranos family ng Kamambugan, at Abais family ng Lagon, dapat ang iniinom na kape ng buong pamilya, yung healthy at safe na kape, at napakasarap pa. Masiramon nga ni.
1: Siram sana.
0: Dapat po, best coffee green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Siram sana!
2: Barato na, healthy pa! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
7: Nasa ulap pa ang iyong mga...
0: Masiramon ba magkurukanta-kanta di? Pagkatapos kang trabaho mo niya na aldaw, ngayong araw, natapos yung trabaho mo or yung eskwela mo. Tapos pagdating mo sa bahay, soundtrip ka, kasama yung programa Healthy Happy Show with Kuya Billy sa radyo.
8: Subok na.
0: Subok na.
8: Ang aking pag-ibig.
0: Subok na ang aking pag-ibig sa kape. Yan talaga. Yan ang true love natin na mga Pinoy na mahilig tayong uminom ng kape. Diba? Pero kailangan po, we have to really consider our health. Health is wealth. I-prioritize po natin ang ating kalusugan. Kailangan po ang ating kape, yung safe at healthy na kape at yung swabbing inumin. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Siram sana.
0: Ay, parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Diyos mabulos tabi sa endo, ha? Available kita sa mga pharmacy, butika, supermarket, groceries po sa buong Kabikulan. Maraming salamat. Ipagpatuloy lang po ang pag-inom.

0: Sirang-siram ng ngekang kaping ini. Ay, maraming salamat po sa mga tumutok po sa ating programa dito po sa Healthy Happy Show, na ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Diyos mabalos tabi sa inyo po, amigos y amigas, muchas gracias. Hanggang bukas po ha. Nabitin ba kayo? Abay, tumutok na bukas ulit. Alright? Maraming salamat. Stay healthy, be happy. Kasama po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Goodbye, God bless, ingat!
1: Healthy Happy Show with Kukuya Billy.

0: Eto na nga mga mon. Bonggang Banggi, Bicolandia. Adam ko, kadaklan sa mga lugar sa tingin niyan sa Bicolan, Maliputoy, nag-uran-uran. Makusugoy. Paudlot-udlot. Ay, ngayon naman ay basang-basa ang mga tigang na lupa. Welcome sa inyong pang Lunes edition kan programang The Tita Pollyanna Show. Kaibanan, mapag-iraraan sa inyong lingkod na bako masyadong magayon nun. Pero mahamuton. Gorang na. Pero may harang pa. Yes, it's me, Tita Pollyanna. Magkakatalamitan mama po tayo hanggang alas 9 ng gabi. Kamusta sa kalabasa? Maganda ka ba? Of course, nadalaw po kita sa One Radio Tabaco. As in, dyan po naman sa 1st District of Albay. Mga parte kan 2nd as in 3rd District. Of course, mga parte kan Sorsogon, Catanduanes at Camarines Sur. Nadalaw kong mampu kita sa One Radio. Daet. Sa bilog na probinsya kan Camps Norte. And of course, mga parte kan Camps Sur as in Quezon Province. Adisisiete kan agusto kita. Sana naman agusto mo rin ako. Kasi I'm lonely. I'm lonely! Of course, forever nyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenant Hair Color Splash, Rejuvenant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata! In different flavors, Charmaine Pineapple, Strawberry Green Apple, Mango Peach, and Lychee. Of course, itay din po natin ang Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap, Snow Time Ice Pops, Delis Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly in lychee, pineapple, and mango flavors. Golden Town Sardines, original Golden Town Sardines with chili, at ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa lahat ng mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years now! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat Gems Products. Of course, para sa sa tuyo mga magagayon in the city of true love. Kaya po niya ito kanong oras para mamantiniran sa tuyo mga sadiri sa pagkakaiguanin pigapod niya itong me time. As in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50. As in dumanaman kita mapa-hands pa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellus, Meso Lipo, as in karakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa bangsa na iyan, Kanamando Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalyes, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Chot, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The
0: Tita
1: Poyana Show!
0: The Tita Poyana Show! Showtime is by day! Ay, naku! Ano na naman ito? Bakit daw parang nagwawala ang isang magaling at respetadong aktor? Hindi nila malaman kung bakit. Bumalik na ba siya sa kanyang dating Mamam Era? Mamam Era? Palagi daw siya napagkikita sa mga clubs dyan sa Timog Avenue. Kung saan po noong 1980s, no, may kwento ko lang, ako ang reyna ng Timog. Oh. Pag dumadaan ako dyan ngayon, ako, nandyan pa rin. Anyway, itong aktor na ito ay hindi na masyadong gumagawa ng pelikula. Piling-pili lang. Minsan merong mga projects na sinasabi ay sasalihan niya. Ay oo nga pala, minsan ha, muntik ko na itong makasama sa isang pelikulang kakaiba. Kaya lang hindi natuloy. Ah, natuloy din, pero ibang mga artista ang kinuha. Ibang set ng mga artista ang kinuha. Hindi na kami napasali ni Rosanna Roses. Dapat kasi magkasama kami doon. Alam niyo na. Ano nga bang nangyayari kay JLC? At hindi lang yung kanyang pagkalangulango at pagka-Mamam Era, kundi meron na rin mga bulung-bulungan na di umano. Ay, madalas siyang maraming kasamang chiching! Hava! Ano ba yan? Kasi nag-break na sila ng kanyang artist na girlfriend mga last year lang. Kung totoo man ito, ay kasi naman, iba-ibang mga sources nagsasabi na totoo daw talaga ito. Kaya naman, sana naman maibalik na siya sa tamang release ng kanyang career. Sayang, ang galing ng artista ha. O ayan ha, initials lang ang binigay ko. Kung hindi nyo nahuli, ay hindi ko na problema yon. Problemahin ko pa ba ang inyong memory? Memory! Ang aling hotline 0961-447-3923. At syempre naka-live audio stream po tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow, mag-like na ating mga postings doon. At syempre ang ating hotline ulit 0961-447-3923. Alright? Alright! Sa ating Grande Chica, siguro daan-daanan na lamang natin dahil marami pa lang nag-request. Kung pwede daw ay ibalik natin yung ating mga tips. Self-remedies. Yung tayo lang mismo manggagaling no, sa ating pagpupursigi. 那么一晚上呢，听到 anxiety， anxiety， yes， malami po mga tao ngayon ang bigla na lamang nagsasabing, alam mo, nagkaroon ako ng anxiety attacks. Ano ba ito? Bakit parang sikat na sikat si anxiety? Artista ba yarn? Sino yarn? Mamaya-maya po sa ating Chica Grand. Dito lamang po sa The Tita Pollyanna Show. On a Monday night. With your Tita Pollyanna, who's not so pretty, but kind of smelly. Smelly goody. Kind of age. But still, stingy. Stingy? What about... Parang gustong-gusto ko talaga mag-translate. Comment na po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At siguradong-siguradong mababasa ko yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your tita! 17 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataga!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataga!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataga!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataga!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataga!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up
6: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
15: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
16: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
17: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
18: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
19: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
8: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
10: The Tita Poliana Show!
11: Pasensya na kayo, ha? Nagpa-practice lang po ako mag-yudle. Kasi soon enough daw, maging uso na naman ang yudle-yoo.
13: Ganon.
11: Feeling ko, it's Julie Andrews. Pwede ba kita rin kasi parang na-exercise yung boses mo, diba? Yudle? Try nyo nga. At this is Yeti Kanagusto 2026. Happy birthday, mahal. Yes, 13 years old na si Miguel Gonzalez. Ang napaka-cute na binata ni amiga kong magayunon, Maria Emma Vergara Gonzalez dyan sa Kinole. Happy birthday, mahal, and may you have the best birthdays forever! Yes! Siyempre, galing yan sa lahat ng mga nagmamahal sa'yo, lalo-lalo na your Lola Upeng, Tita Nora, at lahat ng iyong mga tita at mga tito. And most especially from your Tita Pollyanna.
10: Wow!
11: Ay, nakakatawa doon. Anyway, nandito naman po tayo sa oras na 20 minutes bago sumabit ng 7 o'clock in the evening. Ito nga pagkabalisa. Siguro nararamdaman nyo na yan minsan. Pero yung iba, madali nilang binabawi yung sarili nila. Yung iba nga nagdadasal pag medyo nakaramdam sila ng kakaibang pagkabalisa. Yan po naman ay anxiety. Na kailangan talagang magkaroon ka ng solusyon para maiwasan na ang pagkakabalisa. Marami pong mga factors o mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nababalisa. Pwedeng physical, pwedeng psychological, at pwede din namang siguro spiritual, ano? Kung medyo nagdududa ka sa sarili mo. Pero ito po, it's real. Anxiety is real. Kaya kung banayad at paminsan-minsan lamang ang anxiety, meron tayong ilang simpleng paraan para pakalmahin muna ang katawan. Dahil kapag kumalma ang katawan, kadalasan ay sumusunod din naman ang isip. Kaya unang-una, subukan po natin ang mabagal na paghinga. 2 hanggang 5 minuto. Huminga ng dahan-dahan sa ilong ng 4 na segundo. Dahan-dahang ilabas ang hangin ng 6 na segundo. So, 4, 6. Ganon. Ulitin po natin yan ng 10 hanggang 15 beses. Huwag pilitang huminga ng sobrang lalim, ha? Ang mahalaga ay mabagal at komportable. Kumbaga ay kalma ka lang. Dapat mabagal lang. So, nagawa nyo na yan, di ba? 4 minutes. Inhale. 6 minutes. Exhale. After that, gawin naman ang 5-4-3-2-1 grounding technique. Kapag nag-uunahan na ang iyong mga iniisip. Di ba minsan kasi pag anxiety, nagkakapatong-patong na ang dami mo nang iniisip. Palaging may pumapasok na kung ano-ano na hindi mo maintindihan. Unang-una, para hindi mo na ito mapagkaabalahan pa, ay gawin natin yung 5-2-4-3-2-1 grounding technique. Una, 5 bagay na nakikita mo. So umikot ka, tumingin ka lang sa iyong palibot. Nakakita ka ng halaman, upuan, 2 yan. Bote, 3. Pintuan, 4. 5. Speaker. Ayan. So meron ka ng 5 nakita. Ngayon naman, after nung 5 mong nakikita, 4 na bagay naman na nahahawakan mo. Una, mouse. Pangalawa, monitor. Pangatlo, perfume. At pang-apat, lapis. O, apat na yan.

0: Ngayon naman, tatlong bagay na naririnig mo. Music. Boses ni Tita Poliana. Sinali talaga. O, boses, tatlong nakikinig lang yan. Music, boses ni Tita Poliana, at kuliglig. O yan, tatlo na. O, di ba parang nawala na ang iyong atensyon doon sa mga iniisip mo. Pagkatapos naman, dalawang bagay na naaamoy mo. Una, yung kilikili mo, amuyin mo. Mabango. O di kaya maasim-asim. O di kaya yung nagluluto ng tuyo sa kabilang bahay. O di ba? So dalawa na yung naamoy mo. At isang bagay na nalalasahan mo. O kung may candy dyan, matamis. Ganon. Nakakatulong po yung 5-4-3-2-1 grounding technique para maibalik ang atensyon mula sa nakakatakot na kaisipan tungo sa kung ano ang nangyayari ngayon. So imbis na lumipad ang iyong isipan doon sa mga bagay na nakakatakot, nagbibigay sa iyo ng pagkabalisa, babalik ka sa iyong kinaroroonan. So at least parang nakalma ka na dyan kasi nawala na yung ano attention mo dun sa iyong mga iniisip eh. O pangatlo naman, uminom ng tubig. Minsan kasi ang dehydration, gutom at sobrang caffeine. Ako yung mga mahilig dyan sa sobrang kape ha. Eh dapat Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ang inumin nyo dahil yan po ay isang healthy herbal drink. Wala yung masyadong caffeine, pero napakaraming sustansya. At ito ay maaring magpapakalala kasi yung parang yung sobrang gutom, pag-iinom ng kape, nakakapagpalalaya ng kaba, panginginig, o mabilis na tibok ng puso, o yung palpitation, no? So iwasan po ninyo yan, inom lang ng tubig lang, tubig lang. Pang-apat naman ay bawasan muna ang kape. Yung mga energy drinks, yung mga kape, yung talagang kapeng mga barako dyan o kung ano pa man. Hindi po yung mga herbal coffee drinks katulad ng Best Cafe Green, okay lang po yun. Kasi nakakapagpalala niya ng pagkakanerbyoso eh, yung mga kape tsaka energy drinks. Kasama na dyan ang palpitations at pagkabalisa, ayan na. Kaya kung anxious ka, subukan muna ang tubig o caffeine-free na inumin. Huwag din yung mga soft drinks, huwag na yan. Panglima naman ay maglakad ng 10 hanggang 20 minuto. Hindi kailangang mag-exercise ng matindi. Kahit simpleng paglalakad, stretching, paggalaw-galaw sa bahay ay nakakatulong para mabawasan ang tensyon sa katawan. At syempre, kailangan i-relax natin ang ating kalamnan. Simulan muna sa balikat, higpitan ng bahagya ang isang muscle group ng mga 5 segundo. So parang, ano yung parang iimpit kang ganon. O yan, mga 5 seconds lang. Tapos pagkatapos ay bitawan mo yan, relax. At gawin ito sa mga kamay, sa braso, yung chan at mga binte. Yung parang i-ano mo siya, higpitan mo ng bahagya. Tapos i-release mo siya dahan-dahan. So madali lang yung gawin ha. Tapos maligo rin ng maligamgam. Yung init ng tubig, katahimikan at mabagal na paghinga ay maaring makakatulong para maging mas natural at relaxed lalo na bago matulog. Kumain din ng matagal ha. Lalo-lalo na kung walang laman yung tiyan mo. Ang gutom o mababang blood sugar ay maaring magdulot ng panginginig, panghihina, pagpapawis, at mabilis na tibok ng puso. Mga sensasyong maaari ring mapagkamalang anxiety. Bigyan mo rin ng simpleng gawain ng isip. magligpit ng gamit, maghugas ng pinggan, magdilig ng halaman, magayos ng drawer, magmap ng sahig, makinig ng mellow music, o manood ng paboritong palabas. Hindi kailangan kasing labanan ang bawat anxious thoughts, no? Yung pagkabalisa. Minsan mas mabuting wag na itong pakainin ng atensyon. Kasi kung magfo-focus ka doon sa mga naiisip mong alam mong wala naman talaga, di ba? Eh mas parang pinapakain mo yung pagkabalisa. Kaya isang simpleng paalala lamang po. Sabihin mo na lang sa sarili mo, hindi ko kailangang ayusin ang lahat ngayon. Kailangan ko lang maging okay sa susunod na 10 minuto. 10 minuto lang muna, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon muna. Dahil ang anxiety minsan ay gustong sabay-sabay nating problemahin ng bukas, sa susunod na linggo. Ang lahat ng mga posibleng masamang mangyari, yan ang gusto ng pagkabalisa o ng anxiety. Hindi natin kailangang sumunod sa kanya. Diba? Dahil meron tayong sarili talagang paniniwala. Dapat hindi sabay-sabay. Mga bagay na maaaring magpalala ng anxiety, yan, yung mga sobrang kape, energy drinks, labis na alak, paninigarilyo o nicotine, walang tigil na pagbabasa ng nakakatakot na balita, pag-lockdown ng pagkain, yung ay, hindi na kumain ng lunch, pagpupuyat, paulit-ulit na pag-check ng pulso o bawat kakaibang karamdaman ng katawan. Kung madalas kasi ang anxiety ilang linggo nang nagpapatuloy, nakaka-istorbo na ito sa pagtulog o pang-araw-araw na buhay o paulit-ulit na pagkakaroon ng panic attacks, mas mabuting kumonsulta na tayo sa doktor o sa isang mental health professional. At kung may matinding pananakit ng dibdib, pagkahimatay, matinding hirap ng paghinga, biglaang pamamanhid, panghihina, pagkalito o ibang seryosong simptomas, huwag basta isipin na anxiety lamang yan. Magpatingin na agad. Okay? Yan lamang po ang ating mga simpleng paalala. At thank you nga pala kay Adonna sa kanyang pagpapaalala na pakiulit naman Tita Polly yung tungkol sa anxiety dahil yung kanyang mister daw ay nagkakaroon na ng tinatawag na pagkabalisa. Yung mister niya ay nasa 48 years old na at maaari nga talaga kahit naman sa saang anong edad, diba? So sana naman Adonna ay nakatulong ang ating mga tips, mga simpleng tips. At kung talagang hindi po ito nawawala, eh yun na nga, pumunta na tayo sa doktor o sa isang mental health professional para mabigyan tayo ng karampatang payo or di kaya naman gamot para maisaayos ang lahat ng ito. Thank you for listening in. At ang ating hotline uli ay 0961-447-3923. The Tita Pollyanna Show every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 6:52 po ang oras dito sa The Tita Pollyanna Show. E dyan sa inyo, anong oras na? Maghain ka na, day! Gutom na sila! Ganon!
1: The Tita Pollyanna Show!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh, hey, hey! Aloha! Ano nangyari sa akin? Welcome sa ikaduang oras sa tuyang programang The Tita Poyana Show. Inaagkaman po ng gabus dyan, nakauli na. Makarao na. Machuro chismisa na. Sa mga aki na kakarigos na. Ako na maalsumon. At syempre, ang lechon nakahanda na sa mesa. Every night, lechon. Ganon. Yayamanin yarn.
3: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
2: Yes! Tara na, mag-holding hands na tayo. Ayan. Ba't ang lamig ng kamay mo? Hello? Bakit ang lamig ng kamay mo? Ah, bakit ang putla mo? Ano, sino yung ka-holding hands mo? Ha? Malamig ang kamay, maputla. Tingnan mo kung humihinga pa yan. Ah! Afraid. Yes, ating hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga shoutouts. And of course, ating comment section sa ating The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Naka-live po tayo ngayon. Audio live lamang po tayo. At kung nais nyo masilay ng aking kagandahang nawawala hanggang ngayon. O nga, humingi na nga sila ng tulong. Nasaan daw ang ganda ko? My ganda is missing. Oh, ganon. Pasyalaman po kayo sa aking TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Ang dami na ha, nag-follow. Maraming salamat po. Binabati po natin si Nena Palanas Bobis. Naku, gabi-gabi yan si Tita Nena. Walang palyayan, napaka diehard listeners. Kaya thank you so much, Tita Nena Palanas Bobis. As in sa gabos na nakikidanog-dangog man dyan sa radyo niya sa Suwa Malinaw Albay. Maraming salamat po sa inyo. At binabati po natin si Mems Volante, Walter Volante, Book Chavez, Barry Bauza, Christian Carillo, Marvin Buelva, Corang Bembenito, Mayume Peña, Joy Baroga, Jay Batalia Baroga, JR Baroga. Yan po naman ang listahan ng Ayudang Purga. Joke lang. Punta na lang kayo kay Kuya Cogs Diaz Canyon. Thank you so much, Kuya Cogs. At syempre, Diyos marinabanggi man po kay Shirley Sabilia Belier. Sabi naman ni Marites Brito, good evening po, Tita Polly. Happy Monday po. Pa-shoutout naman po kay Chuchu Joel na busy hon sa cellphone. Aba, rin niya madadangog. Yung madadangog ang shoutout sa'yo. Busy siya sa cellphone. So, iba na sa napabati mo. So, dahil nag-cellphone. Ha, Marites? Para ulok man dyan. Ay, masira mo da. Ay, kao na. Kumakain na sina Tita Palanas Bobbies. And of course, belated happy birthday. Nag-birthday po kasuod ma. Si Mr. Rodel Azur. At birthday naman ngayong Lunes, si Ning Azur. Happy birthday po kay Ning Azur. Birthday niya ngayon. At kahapon, birthday naman ni Rodel Azur. Aba, magkasunod pala ang birthday ng mag-asawang ito. From Mading Dolor. Dolores Pacquiao ng Mandulungan, Daet, Camarines Norte. Thank you so much sa iyong gabi-gabing pakikinig, Mading Dolor. Hello, the Tita Poliana Show sa One Radio. Good evening po. Pabati po naman ang mga kamag-anak ko po dyan sa Kamsur na family ni Manay Susan Bue at sa mga pamangking ko lahat at kay Tia Semporosa Boqueo Bue. At sa lahat po sila ng taga Bonot, Tabaco City. Maray nabanggi po sa Indo Gabon sa family Rufino Boqueo. Hello, good evening kay Miriam Rivera. Diba, artistahin ang pangalan Miriam Rivera. Pa-shoutout daan sa mag-agom na paradangog na sina Madam Herminia Boracay and Antonio Boracay, perming Tindugon, kana Purok Siete, kan San Lorenzo, perming Ugmahon. Wow, thank you so much! Hello to Malu San Juan. Buenas noches! Diyan po naman sa Barangay Bacolod, Tiwi, Albay. Diyan po naman sa Tabaco Night Market kay Avelino Bocaya. Ewan ko si Mami Normita Contreras, wala pa yata dyan sa Tabaco Night Market. Magaling na ba, Mami Normita? Aba? Buti naman, you're back into your old self. Kumusta naman si James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Shoutout din sa kanyang pamilya ha dyan sa Floodway Pasig. Nagdadangog man sa The Tita Poliana Show sa One Radio sa Facebook page. At syempre ang pinakamamahal niyang asawa nakikinig po dyan ngayon sa Bacolod. At syempre binabati natin si Kagawa John Bongalon dyan sa Baranghawon, Tabaco City. And of course, kay Ninong Noel Bongalon. Oh, alam mo na yan ha, Ninong Noel Bongalon. Malapit na ang Pasko. Sabi, ano man daw ini? Mas gurang sa kuya, so inaanak ko. Aray! Paano nangyari yon? Nakikininong lang ako. Siyempre, good evening din po dyan sa Bongay family. From Erol, dyan po yan sa Binitayan. Evangeline Vianias, hello. At syempre dyan kay Marisa Binias na taga Balyong Salog. Mariro, kumusta na po kayo sa Mariro? Puro kwatro sa Descalzota family. Hello Jing and the Gianan family. Binabati din natin ang mahigusunda na si Madam Helen Toledo, Flor Sid, Aurora Buticario, and Maria Jinky, always tindugo na. Shoutout din po dyan sa Buring, sa Bornelia family, lalong-lalo na kay Samantha and Shan. God bless from Maricel. And again and again and again, happy birthday, mahal. Kay Miguel Gonzalez, dyan po naman sa Kinale. Greetings from your Tita Poliana and of course from your loving mommy na aking sweet amiga, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course coming from your Lola Uping. At syempre naman sa iyong Tita Nora. At ganun na rin po sa lahat ng iyong mga pinsan, mga tito, mga tita, kuya, ate. Father, mother, brother, sister, how do you brush your teeth? Basta mahal, happy birthday. Dr. Sylvia Beloso Prado of Tabaco City, thank you so much for listening in every night. Tita Weng, kumusta ka na dyan sa Barangay Tres Malilipot? At syempre, sa imong agom na si Ricky Buenapaho, sa yung hipag na si Bicolanang Bungal, and yung sidekick. Wow. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita. 19 after 7 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show.
7: The Tita Puliana

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
5: Also available.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot, Pesh?
9: Hindi ako.
8: Makinis to.
9: Firmang walat.
8: At parang watang-wata
9: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay
12: si Saldi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
15: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
16: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
17: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
18: The Tita Puliana Show!
19: Oh, hi! Ay, meron tayong mga pahabol na pagbati. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Lalong-lalo dyan po sa Upper Bongga Bacacalbay. Shout out naman po dyan sa Barha Family. Kay Lola Sardi. Kamusta ng iyong mga apo? Na sina Jacob at MJ. Ganon din kay Tita Frammy Barha Juarez. At syempre dyan po kay Chamer Brito na permida ang nakatutok sa satuyang programa. Diyos malinabanggi po, Chamer. Good evening and maraming salamat po at nag-i-enjoy kayo sa ating palachunchunan. Maurano Nabanggi kay Daisy Bernal Bonaobra. And of course, good evening kay Romnick Belaos. Hello, good evening kay Marishian, Marishleen Ravalado, John John, kay Beauty Veloso, kay Miles Borbe, Don Eric Gonzalez, ganon din kay Jana Morales at Marinella Christine Roquia Rosales. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At nag-like sila doon sa aking feature. Oh. Bakit ako natawa doon? Wala lang. Naisipan ko lang magpa-cute kanina bago mag-Tita Pollyanna Show. Aba, marami namang nag-like. Maraming salamat po. Actually, parang ano yun eh. Parang proof of life. Eh, parang eto yung itsura ko sa mga oras na ito. Mukha bang bagets pa? What? Thank you. Kumusta naman po ang mga panapanahon dyan sa inyong mga lugar? Maorainan? Well, batay po sa pinakahuling impormasyon na available mula sa PAGASA at mga kasalukuyang weather reports, mananatiling pabago-bago ang panahon sa Bicol Region ngayong gabi na may posibleng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa ilang lugar. Ang mga kondisyon ay maaring mag-iba ng mabilis bawat lalawigan. Sa Camarines Norte, maulap hanggang bahagyang maulap, posibleng panakanakang ulan and thunderstorm. Sa Camarines Sur, maulap, may posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Albay, maulap hanggang maliwala sa ilang oras, ngunit may posibilidad ng panakanakang pag-ulan. Sa Sorsogon, posibilidad ng pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa ilang coastal eastern areas. Sa Catanduanes, mas mataas ang posibilidad ng pag-ulan dahil sa lokasyon nito sa silangang bahagi ng Bicol. Sa Masbate naman, pabago-bagong cloudiness and isolated rain showers. Kaya kung kayo ay may balak na gumala, maglakwad siya sa mga oras na ito, kailangan magdala kayo ng fayong at magiging maingat sa mga lugar na maaring magkakaroon ng bigla ang buhos ng ulan, pagkidlat at madulas na kalsada dahil malamang sa hindi gising na gising ang mga lumot ngayong gabi. Huwag kayong maging biktima ng mga gising na lumot. Ganon. Kahit po maaliwalas ang panahon paminsan-minsan, ay hindi po ibig sabihin yan ay tuloy-tuloy na yan dahil posible pa rin magkaroon ng bigla ang thunderstorm.

Ay naman po sa pag-asa, mas ligtas daw na assessment ngayon ng pag-asa. May LPA na binabantayan, pero napakalayo pa nito sa Bicol. Wala pang tropical cyclone na nabuo sa labas ng PIR. May potensyal itong maging weather condition na dapat subaybayan, pero hindi pa sapat ang datos para sabihing magiging bagyo ito o tatama sa Pilipinas. Kaya steady lang tayo dyan at palagi tayong mag-iingat. Pag-ingatan natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at higit sa lahat ang ating puso na marunong magmahal at masaktan. May mga tao kasi hindi nila inaalagaan ang kanilang mga puso. Hinahayaan nilang masaktan. Bakit? Dahil sabi nila, eh kasi ang sarap kasi mas hurt eh. Ganon. Huwag ganon. Ayaw namin ng ganyan. Dapat ang puso palaging healthy, happy, at tumitibok-tibok sa tamang sistema. Hindi yung titibok ngayon, bukas hindi na. Huwag ganon. Tapos titibok na naman next week. Ano ka? Karinderya.

0: Napoyana Show!
1: Oh, kumusta? Tapos na kayong kumain, ha? Mag-alas 8 na. Dapat tapos na kayong kumain. Dapat ang mga bata nakapajama na. O, diba? Nakapajama na at yakap-yakap na kanina ang mga unan na ang bango-bango. Tapos ang bango-bango na rin nila. O, diba? Para naman maganda ang kanilang pagtulog. At yung mga kasalamuhan nila sa kanilang panaginip ay sasabihin, uy, napaka-fresh naman ang mga batang ito. Ah, sige, subukan ninyong matulog na hindi kayo nag-wash up at naligo. Yung mga kasalamuhan nyo sa panaginip nyo, sasabihin sa inyo, asim naman ito. Uy, bago ka matulog, maliyo ka naman. Para pag itong mga taong nakikita mo sa iyong panaginip, masasabihin nila, ang bango mo. Wow. May ganyang requirements. Alam nyo, kasi meron akong pinsan na ganyan. Sabi niya, you shouldn't go to sleep without taking a bath. But why naman? Because the people you're gonna meet in your dreams are gonna complain that you smell my ashim. Gano. So hindi yun nawala sa aking alaala. Palagi ko siyang naala. Kaya tuwing natutulog ako, kailangan fresh ako. Minsan nagko-cologne pa ako. Minsan nga, nakalimutan kong mag-underarm. Mag-underarm, oh. Di syempre, may pumuputok-putok na amoy. Alam niyo, sa panaginip ko, nag-iisa ako. Wala akong kasama. Totoo pala yun? My cousin was right. Oh, kung gusto niyo managinip kayo, mag-isa lang kayo. Hayaan niyong may amoy-amoy yung mga kilikili niyo. Ano The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Dita. So pretty. Kind of smelly. May asim... Ay, may asim to. Nagkamali tuloy. 15 minutes before 8 o'clock. Yan ang oras dito sa One Radio. Eh, dyan sa inyo, ang oras na.

0: Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Sobrang bilis ng oras, parang bullet train. Pero ang tanong, kailan kaya magkaroon ng bullet train mula Maynila hanggang Kabicolan? Kung saan ang biyahe ay magiging 4 o 3 oras na lang. Aba, pwede na tayong magtrabaho sa Maynila, no? Diba? Uwian lang sa hapon. Dahil nga sa bullet train na yan. Sana naman maabutan nating lahat ang panahon kung saan ay napakabilis na ng pagbibiyahe dito sa Philippines. But at the monument, tiis-tiis muna tayo. Tiis-tiis muna tayo sa mga delays. Alam mo, minsan nagdi-delay tayo sa ating mga biyahe. Nadi-delay na rin ang mga pangyayari sa buhay natin. Nakakahawa kasi yung delay na yan. Ganon. Ay nako, eto napaka-juicy nito ha. Eto na nga. Actually, 2024, nang biglang napabalita ng isang hiwalay na sikat na aktres ay mayroon ng karelasyong politiko. Ay, nakakatawa dun. Although, hindi agad nila itong inamin, pero napagkikita sila. Maraming mga pictures, may videos nga na nagpapakita sa kanilang magkasama sila sa mga resort, sa mga malls, sa mga restaurants, at meron niyang mga pa-exclusive pa. Diba? Pero hindi talaga nila inaamin na silab na. O kahit pa paano, maraming nagsasabi na, ay, buti naman at masaya na siya. Kasi yung kanyang ex-boyfriend meron na eh. Tapos siya dapat meron na rin. Kasi ang tagal nilang naging love team talaga namang maraming itinaya ang kanilang mga kaligayahin sa buhay sa love team na yon. Kaya nung naghiwalay nga ang love team na ito ay nawindang po ang buong Pilipinas. Maraming naapektuhan, pati mga political figures, mga fans, at pati na rin sa international scene na pabalita po ito sa Europe at sa Amerika na hiwalay na sila. So eto na nga, 2024, nagpa-sweet-sweet na si girl at sa kanyang political figure na boyfriend. So yun, pasikresikweto. At minsan pa nga, meron daw mga pinapasarhang restaurant. Ganon sila kasika. Ako nga minsan, pinagsara ko yung restaurant kasi na-bankrupt. Pero ito pinasara lang. Pinasara lang dahil kakain lang sila. Ayaw nilang may ibang tao. Ganon sila ka-richie-richie. At akala ng iba ay mauwi na sa pag-amin or di kayo mag-declare sila na,
2: opo, kami na po.
1: Yes po, kami na talaga po. Pero wala pang ganyang nangyayari. Pero ngayon, habang gumugulong ang panahon, ay parang nagkakasawaan na sila sa company with each other. May ganun eh, di ba? Yung bang parang, ay, hindi ko nakikita yung gusto kong kaligayahan sa kanya. May ganun. May ganun realization sa mga relationships. Ako yata nagkaroon ako ng

0: anim na karelasyon na ganyan. Doon maabot sa isang point na parang, I'm not happy with you anymore. Can I just find somebody else? Napaka-klasa, no? Kala mo naman, ganda. Hindi naman maganda. Pero anyway, si girl maganda. At eto na nga. Parang nagkaka-cool offan na sila ngayon. Diba ang galing nating gawing Tagalog yung mga English terms? Yung cool off, ginagawa na, nagko-cool offan na sila. So may panahon talaga na baka mag-ghosting na lang sila. Diba? Although, hindi pa masyado itong kalat na chikang ito. Dahil nga naman, siguro, no? Bawat isa sa kanila ay pinangangatawanan pa rin nilang baka naman we could work it out. Kasi sa isang relasyon talagang dumadaan ang mga pagsubok kung saan po naman ay nata-challenge ang iyong patience, nata-challenge ang iyong pagmamahal, at higit sa lahat, nata-challenge ang iyong ego. Kasi ang isa naman kasing pangunahin na nagiging dahilan ng paghihiwalay ng isang magsing-irog ay yung ego. Pag medyo nalampasan niyang mga ego-ego na yan, ay tuloy-tuloy na yung love affair. Pero ngayon nga, itong si girl, busy eh. Busy o nagbibisi-bisihan. Sabi nila parang wala daw sa sarili niya habang nagtitaping. At kahit nga sa actual no, na palabas, pag pinanood daw, parang nakalutang yung girl. Ang galing talaga ng mga observers, ano? Mas lalong tumatatak daw doon sa teleserye ngayon na ipinapalabas nga rin sa Netflix at sa mga free movie or TV stations. Nalito tuloy ako. Eh, mas napapansin daw yung supporting actress na isang veterana na rin ay mas sa kanya tuloy na napapatuon ang atensyon. Kaya sabi nila, naku, ano kayong nangyayari sa kanya? Eh, wala naman tayo. Huwag naman tayo makialam sa kwento nung teleserye na yun. Ano? Baka ganun talaga ang takbo nun. Malay nyo naman, darating ang panahon na siya talaga na naman ang mag-shine. Pero magaling to. Magaling tong girl na to. Ang tanong nga lang, bago kaya matapos ang 2026, ay sila pa rin? O di kaya bigla na lang na mag-ghost tayo ng kanilang relasyon. Tayo talaga mga biktima!
1: Hindi naman siguro.
2: Aray ko!
0: Pero yun ang pa talagang analysis. Kasi ang hirap talaga pag sikat na sikat. Nako, ang hirap alagaan ang isang love affair. Kailan talaga may balance, may tamang timpla, at higit sa lahat, maturity ng emotions. Ganun lang po yan. Pero masarap maging immature eh. Diba? Ako nga, gustong-gusto ko yung masyado kong immature sa relasyon. Although, wala na po akong karelasyon ngayon. Diba? Tanda-tanda na may karelasyon pa. Huwag na. Kung walang nagtagal sa'yo, eh, huwag ka nang naku, tigilan mo na yan. Mag-focus ka na lang sa panahong haharap ka na kay Lord.
3: Aray ko! Ano yun? Ganon?
0: So, good luck na lang sa kanila. At good luck na lang sa ating mga fan, eh. Sana naman maging maayos na ang love life ni Madam Superstar of Asia. Marami kasing naghihintay na sana magkaroon na rin siya ng masayang family, magka-baby, magkaroon ng normal life. She deserves it. We all deserve to have a normal, happy life. Nasa atin lang naman yun. Diba? Aring hotline 09614473923. At syempre, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman, pasyal po tayo sa Diyosa ng Kahibangan TikTok account. Thank you so much. Ang dami pong nag-follow ngayon. Maraming salamat po. Sana mag-enjoy. Although lately, hindi na ako nakapag-content. Medyo busy-busyhan ang lola nyo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 11 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
7: and Best Cafe Black.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show.
15: On the radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Pataga!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Pataga!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataga!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
12: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh ha.
13: The Tita Poliana Show.
14: Oh ha. Oh ha. Oh ha hi. Meron ba tayong mga
15: pahabol na pagbati. Good evening from Daan coming in his norte. Advanced Merry Christmas and Happy New Year. Lapit-lapit na daw ang Berman, sabi ni Dave Pasit. Pero alam mo Dave, mauuna pa kasi yung undas. Kaya wag muna tayong mag-focus sa Christmas. Sa undas muna tayo mag-focus. Mag-ipon-ipon na muna tayo ng mga kandila at syempre pambili ng bulaklak. At alalahanin po natin ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa ating namasyal sa ibang mundo. Ganun lang yun, Dave. Unahin muna natin ang undas. At yan po ay sa November na. Yung Christmas kasi, dapat magsimula ang Christmas season mga December na rin. Diba? Para hindi tayo masyadong naaabala. Kanon? At si Dave din ay meron daw mensahe para sa kanyang mahal. Alam mo, Dave, ipadala mo na lang sa kanya yan, ha? Para mabasa niyang mabuti. Kasi parang sa nakikita ko, bakit mo siya sasabihin pa na sabihin niyang mahal ka niya? Eh kung nagmamahalan kayo, hindi na po kailangan yun. Ha, Dave? Sana naman naunawaan mo na yan po ay isang napaka-personal na bagay at hindi na natin pa kailangan basahin sa ere, okay? Ibigay mo na lang sa kanya yan. Kung pwede nga, isulat mo siya sa papel, tapos lagyan mo ng pabango yung papel, tapos email mo para mas matindi ang dating para sa kanya kung nasaan man siya. Dahil parang sinabi mong malayo kayo sa isa't isa. Alright? Kaya, good luck sa iyong love life, Dave. Napakabilis talaga ng oras. Parang kanina lang, nag-hello ako. Ay, hindi pala ako nag-hello. Ngayon na, eto na tayo. At mamaya-maya lang ng konti, Martes na. Araw na nating mga chismusa. Kano? Of course, the Tita Pollyanna Show ay forever nakasama ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiande. Siyempre kasama pa rin ang Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, at siyempre sa mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Jams products. Siyempre, para sa tuya mga katindugan ng mga magagayon. Sarong lugar sana po sa Tabaco City para sa tuyang me time as in self-pampering. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa Hampang Sanaka naman, The Coffee Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Uli kayo magdumanan sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman ay relax na relax na mga beauty nyo and getting ready to have a wonderful restful sleep. Para naman pagising natin bukas ay refresh na naman tayo At handa na namang harapin ang isang panibagong Martes. Ay, nakakatawa doon. Sana po nag-enjoy kayo sa ating pagtatanghal ngayong araw ng Lunes. Clean Lunes. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Nag-iiwan ng mga salitang kung maganda ka, nasaan? Uy! Sweet dream!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yang sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.